0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa attajirin African na Aliko Dangote na ci gaba da zuba biliyoyin daloli a nahiyar matakin da ke kara fadada daular masana'antu zuwa kasashe da dama. Za a ji irin kalubalen da yake so ya sauya tsawon shekaru da yake hana kafa manyan masana'antu a nahiyar. A Najeriya za a ji cewa an tsaurar matakan tsaro a jihohin Katsina da Zamfara musamman ma a yankunan da a baya aka rufe makarantu saboda hare-haren yan bindiga. A Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na fuskantar gagarumin kalubale wajen ci gaba da yakar cutar Ebola da ta kama mutane fiye da 8,000. Muna tafa da sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar Afrika da rahoton namu na musamman na kundin yan mata. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo a cikin shirin sharhunan bayan labarai. Amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz na ziyara a Ukraine. Yan Brazil na shirin kada ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa. Amma yarda ɗaruruwan yan Myanmar gida daga Malaysia. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya isa birnin Kyiv, babban birnin Ukraine, a wata ziyara da ba a sanar da ita ba domin ya jaddada goyen bayan sa ko kuma goyen bayan Jamus ga kasar da take yaki da Russia. Merz, wanda ya samu rakiyar ministar tattalin arziki, ya ce zai tabbatar wa shugaba Volodymyr Zelensky cewa Jamus za ta ci gaba da taimakawa Ukraine. Ya kuma yi gargaɗin cewa Rasha na iya zama barazana ga sauran ƙasashen Turai idan ba a taka mata birki ba. Yayin da Ukraine ɗin ke ci gaba da fuskantar farmaki, ƙasar na neman ƙarin taimakon soji da suka haɗa da makaman kariya daga hare-hare ta sama, yayin da Rasha ke ci gaba da kai hare-hare da jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami Ukraine ɗin. A wani labarin kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sha alwashin ci gaba da kai jerin hare-hare kan matatun man Rasha. Ya ce hakan ramuwar gayya ce ga hare-haren da Rasha ke kaiwa biranen Ukraine da suke shafar gine-ginen fararen hula, lamarin da yake tilasta musu wato su fara tserewa gabanin yanayin hunturu. A cikin kwanaki biyu da suka gabata, Rasha ta kai wasu munanan hare-hare kan babbar gadar da ake tsallakawa wato zuwa kogin Dnipro da ke birnin Kyiv. Harin ya haifar da cunkoso da kuma toshewar hanyoyin zirga-zirga a birnin. Sai dai a gefe guda ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta yi gargaɗin cewa dukkanin jami'an diflomasiyya da kuma baƙi su ƙaura daga birnin Kyiv gabanin farmakin da za ta kai. Labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Ana gudanar da zaben shugaban ƙasa a Brazil, inda shugaba Luiz Inácio Lula da Silva ke fafatawa da Sanata Flavio Bolsonaro, dan tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro. Ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan sun yi nuni da cewa mai yiwuwa babu ɗan takarar da zai samu isasshen ƙuri'un lashe zaben a zagaye na farko. Hakan na iya kaiwa ga zagaye na biyu tsakanin manyan 'yan takarar biyu. Dukkaninsu dai sun kammala yakin neman zabensu ne a jiya Asabar a jihar Sao Paulo. Lula, wanda ke neman shugabanci karo na hudu, ya sha alwashin kayar da masu tsatsauran ra'ayin mazanjiya. Ya kuma mayar da hankali ne kan shirye-shiryen tallafawa jama'a, ayyukan raya ƙasa da rage gibin kuɗi da ake samu na shiga tsakanin masu hannu da shuni da kuma talakawa. Shi kuwa Bolsonaro na ci gaba da tafiyar da siyasar 'yan mazanjiya da mahaifinsa ya kafa, kuma wato yakin neman zabensa ya mayar da hankali bisa manufofin tsaro masu tsauri da rage haraji, tare da jaddada batun tsadar rayuwa a mulkin Lula, abinda ya bayyana a matsayin rashin ƙwarewar aiki. Rahotanni daga Myanmar na nuni da cewa akalla 'yan ƙasar 1,500 ne aka mayar gida ƙarƙashin wani shiri na mayar da su ƙasarsu. mutanen da suka isa birnin Tallinn a cikin jiragen ruwan sojin kasar antisukiyar su ce daga Malaysia saboda laifukan karya dokokin shiga da fice Malaysia ta ce dukkanin waɗanda aka mayar da su sun amince su koma gida bisa radin kansu sai dai hukumar kula da ƴan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce bata samu damar ganawa da su ba domin tabbatar da cewa sun yanke shawarar ce ba tare da wata matsin lamba ba Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa yakin basasar da ake ci gaba da yi a Myanmar ya haifar da fargaba kan tsaron waɗanda ke komawa ƙasar. Yanzu haka dai ƙasar Malaysia na shirin mayar da wasu ƙarin 'yan Myanmar 3,500 gida ƙarƙashin wannan shiri. To labaran kenan zagaye na farko ga shirinmu na sharhunan bayan labarai tare da Muhammad Tijjani Hassan da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW Sharhunan bayan labarai
2: To ma sauraro a cikin rahotannin da zamu kawo muku a cikin shirin sharhunan bayan labaran za a ji alfanin da ke tattare da shirin attajirin Najeriya Aliko Dangote na fadada daular masana'antunsa zuwa kasashe da dama na Afirka Sannan hukumomi a jihohin Katsina da Zamfara da ke Najeriya sun ce an samu saukin matsalar tsaro a wasu yankuna da a baya aka rufe makarantu A kamaruwa yajin aikin malaman jami'o'i ne yake neman kawo tseko a shirin fara zangon karatu na sabuwar shekara. Akwai sharhunan jaridun Jamus kan nahiyarmu ta Afirka da kuma rahoton kundin 'yan mata. Sai a gyara zama a biyo ni sunana Muhammad Tijjani Hassan. DW To madalla, attajirin Afirka Aliko Dangote na ci gaba da zuba biliyoyin daloli a nahiyar matakin da ke ƙara faɗaɗa daular masana'antunsa zuwa ƙasashe da dama. Tsawon shekaru dai Afirka na da dimbin albarkatun ƙasa da ƙwararrun mutane amma ƙarancin zuba jari a waɗannan fannoni ya sa ake kasa cin gajiyar waɗannan damarmaki yadda ya kamata wannan ne ma Dangote take kokarin sauyawa ta hanyar kafa manyan masana'antu a sassa daban-daban na Afirka Muntaka Ahiwa yayi mana nazari kan wannan batu ga kuma rahoton sa
3: daga masana'antun siminti a Habasha da Tanzania zuwa matatun mai a Najeriya daga Sarkinya Kamfanonin Dangote na gudanar da ayyuka ne a kalla a kasashen Afirka 17. Ayyukan sun hada da samar da simintin da takin zamani da kuma man fetur da ma makamashi da sufuri gami da gina ababen more rayuwa. A yayin kaddamar da sabon aikin matatar mai a Kenya a wannan makon, Aliko Dangote ya ce burinsa shine ganin an sarrafa kayayyaki a Afirka, waɗanda wasu kasashen duniya za su dogara kansu.
4: Our ambition is to help change terms of trade.
3: Yace burinmu shine mu sauya tsarin kasuwanci da ake yi da Afirka. Muna son ganin garin jiragen ruwa suna barin gabar teku a Afirka dauke da kayayyaki da aka gera a nahiyar. Muna son kawo ƙarshen yadda ake kallon Afirka a matsayin wurin jibge kayayyaki da aka gera a wasu sassa na duniya. Domin mu ma muna son mu rika gera kayayyakin mu a nan Afirka. Sannan mu fitar da su zuwa wasu wuraren na duniya.
4: We also want to go and dump our products elsewhere.
3: Aliko Dangote ya fara harkokin kasuwanci ne da saye da sayar da kayayyaki. Amma babban sauyi ya zo ne a farkon shekarun 2000 lokacin da ya karkata akalarsa zuwa kafa masana'antu a cikin gida Najeriya. Masana harkokin masana'antu na ganin ɗaya daga cikin dabarun Dangote. To shine gano bangarorin da ake fama da karancin kayayyaki ko ma ababen more rayuwa sannan yanzu ba makudan kudade domin cike wannan gibin kamfanin sa na siminti na da karfin samar da sama da tan miliyan 55 a shekara abinda ya sanya shi cikin manyan masu samar da siminti a nahiyar to sai dai wata gila babban jarin da yafi daukar hankalin shi Aliko Dangote To shine matatar man nan ta Dangote dake a birnin Lagos na Najeriya. Duk da shakku da aka yi ta fama da shi da kuma hauhawar kudin aikin matatar ta zama ɗaya daga cikin manyan ayyukan masana'antu a Afirka. Yanzu haka dai tana samar da kudaden shiga na biliyoyin daloli tare da taimakawa Najeriya wajen rage dogaro da man fetur da ake shigo da shi daga kasashen waje. Ana dai tsaron matatar mai da Aliko Dangote ya fara samarwa irin ta farko a kasar Kenya za ta iya sarrafa ganga 700,000 na danyen mai a kulliyamin tare da samar da kayayyaki ga kasuwannin gabashi da ma tsakiyar Afirka ya kuma bayyana shirin zuba ƙarin dala biliyan 50 nahiyar ta Afirka nan da shekarar 2030. Masana dai na ganin irin wannan jarin za su iya karfafa masana'antun nahiyar Afirka da ma rage dogaro da kayayyakin makamashi daga kasashen waje. Sai dai kuma dai hannun wasu na gargadin cewa karuwar karfin kamfani guda a muhimman bangarori na tattalin arziki na iya haifar da damuwa akan gasa da kuma farashi na kayayyaki. A yayin dai da wasu masu zuba jari ke mai da hankali akan hadarin da ke tattare da kasuwanci a nahiyar Afirka, Aliko Dangote yana ci gaba da gina masana'antu ne domin abin da yake ganin zai zama makoma ga nahiyar.
2: Rahoton muntaka a Hiwa kenan. To anan kuma hukumomi a jihohin Katsina da Zamfara da ke Najeriya sun ce an samu sauƙin matsalar tsaro a wasu yankuna da a baya aka rufe makarantu saboda hare-haren 'yan bindiga. Hakan ya bada damar sake bude wasu daga cikin makarantun inda dalibai suka koma karatu bayan shafa dogon lokaci suna zama a gida. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
5: Hukumomin sun ce matakan da aka dauka na inganta tsaro sun taimaka wajen baima iyaye da dalibai damar komawa harkar karatun. Honorable Yusuf Suleiman Jibiya shine commissioner ilimin jihar Katsina.
6: Makarantun mu da Jibiya a Batsari a Dan Musa da Kankara da sauransu a korare da inda da makarantu rufa suke. Amma cikin ikon Allah kuma yanzu a korare da waɗanda sun aiko mana cewa an samu ingancin tsaro a bude masu makarantun ko waɗansu ma an bude. Wanda kuma duk wanda ke bibiya abin da ke faruwa a ƙananan hukumomin da ba su da zaman lafiya da makarantun da suke irin waɗannan wuraren za ka ga duk an lalata su, kayayyakin su an kwashe su.
5: A jihar Zamfara ma abin haka yake. Akwai yankuna da a baya ba a zuwa makarantu amma yanzu abubuwa sun fara daidaita. A cewar Sama'ila Usaini Moriki, shugaban karamar hukumar Zirmi a jihar.
7: Akwai Kwashibawa, akwai Dutsi, akwai Dumfawa, akwai Jabanda, akwai Yarsuna karatu. Bari in gaya maka, akwai ni gari da ake cewa gidan Jaja. Yanzu ka zo kana isko da miliyan 10 ko 20 ko ma 50. Yaran su suna son karatu, suna zuwa Zurmi, suna hawo motar dankali a dauko su saman bonnet a kawo su Zurmi su yi karatu. Yana da boss ta office nisa aka gyara ta, ni ba da ita muna zuba mata mai every day a dauko su daga gidan Jaja a kawo su su yi karatu, a tashi a dauke su a saki mai da su a gidajensu. Kage yaran suna samun ilimi ko suna ana faɗa musu illolin abin.
5: Sai dai duk da wannan ci gaba da aka samu, har yanzu akwai wasu yankuna da makarantun su ke ci gaba da kasancewa a rufe saboda rashin cikakken tsaro, kamar karamar hukumar Kauran Namoda a jihar Zamfara. Ga ma abin da shugaban karamar hukumar Manar Haidar Kaura ke cewa
8: daidai ku suna nan waɗanda ba zuwa saboda harin 'yan ta'adda din, amma dai na san insha Allah idan abubuwa suka ci gaba da kyawu kamar haka kowace makaranta za a bude ta, za a ci gaba. Don mai daraja gwamnati, idan ka duba ba abin da ya ba muhimmanci bayan tsaro da kai ilimi.
5: Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun ce ya zama dole a ci gaba da ɗaukar matakan da za su tabbatar da tsaron makarantu da ɗalibai, domin ba za a samu ci gaba mai ɗorewa ba tare da tabbatar da an samu ilimi cikin aminci ba. Dr. Bishir Usman Ruwan Godiya masani ne kan harkokin ilimi a Najeriya.
9: Gaskiya har yanzu akwai makarantun da suna nan tun da akalle su ba bude su ba, kuma suna nan sun da yawan su. Sannan kuma akwai inda ma aka samu zaman lafiya, to amma kuma abubuwan sun dan sake dawowa saboda su abubuwa da suka faru, malaman sun fara dardar da zuwa makarantun da aka bude. Shi ho ilimi bai jira. To akwai bukatar gwamnatoci su tsaya gauna zama za a kawo na tsari a tabbatar cewa makarantun da aka rufe an sami da allocation din zuwa wasu wurare, ko kuma a gano adadin ɗaliban nan in suna kusa-kusa a gani za a hada su. To amma dai babban abu shine gwamnatoci su mai da hankali musamman gwamnatin tarayya wajen tabbatar cewa an samu dawwamaman zaman lafiya ta hanyar yin amfani da karfin da ya kamata.
5: Sai dai hukumomi sun ce za su ci gaba da karfafa gwiwar matakan tsaro domin tabbatar da cewa sauran makarantun da har yanzu suke rufe an samu damar bude su. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
2: To idan muka nufi Kamaru, yayin da jami'o'in kasar ke shirin fara sabuwar shekarar karatu ta 2026-2027, har yanzu akwai rashin tabbas dangane da komawar malamai bakin aiki. A jami'ar Yaounde ta biyu ana ci gaba da rubuta sunayen ɗalibai amma sannan a hankali, yayin da wasu sassan jami'o'in kasar ke ci gaba da kasancewa cikin tseko sakamakon yajin aikin malaman manyan makarantu. Malaman dai na kokawa ne kan rashin biyan wasu haƙoƙinsu, ciki kuwa har da bashin da suke bin gwamnati. Wakilinmu da ke Duwala, Zakari Sadu, ya aiko mana da ƙarin bayani.
10: A ƙofar shiga jami'ar Duwala da safe Juma'a ana ci gaba da yin rijistar farko ga sabbin ɗalibai, amma sannu a hankali kowane kwaleji na ƙoƙarin jawo hankalin sabbin masu kammala makarantar sakandare. Sai dai fara shekarar karatu ta 2026-2027 na cikin rashin tabbas sakamakon yajin aiki malaman jami'o'in Kamaru. Wannan lamari na ƙara tayar da hankalin ɗalibai ciki har da Lamin Ringa, ɗalibin master na biyu a fannin shari'a. A matsayinmu na ɗalibai, muna ganin abin da ke faruwa da kuma yajin aiki da ake yi, kuma hakan na damunmu. Idan babu malamai, ba za mu samu darussa da koyarwa ba. A cikin harabar jami'ar ma, harkoki sun tsaya cik. An rufe manyan ɗakunan lacca da kuma ɗakunan koyar da darussan aikace-aikace. A ginin da malaman jami'ar ke aiki, ofishoshi ma sun kasance a rufe. Lamarin da ke nuna yadda yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa SINES ta fara tun ranar 3 ga watan Satumba ya shafi harkokin jami'a. Malaman na neman a biya su alawus ɗin bincike tare da kammala biyan wata tsohuwar bashin harkokin malamai da aka ce ya samu asali tun sama da shekaru 20 da suka gabata. Professor Jean Calvin Aba Oyono, malamin jami'a kuma mamba a ƙungiyar malaman jami'a ta SINES.
11: Le gouvernement a décidé de prendre en charge le paiement de la dette académique.
10: Gwamnati ta yanke shawarar biyan bashin da ake bin malaman jami'a tun daga shekarar 2000 zuwa yau. Har yanzu ba a biya wannan bashin ba. Adadin da gwamnati ta amince da shi ya haura sefa biliyan 15. Matukar ba a biya mu ba, ba za a samu komawar karatu ba. A ma'aikatar kula da manyan makarantu wadda ba ta amsa bukatar yin hira da DW Hausa ba, sun bayyana cewa an fara biyan wasu daga cikin malaman tun ranar 21 ga watan Satumba ta hanyar biyan kuɗi kai tsaye da kuma tura kuɗi zuwa asusun bankuna. Ministan ilimi mai zurfi Jacques Famin Dongo ya kuma bayyana a cikin wata sanarwa cewa shauran bashin wanda ya haura sefa biliyan 9 za a ci gaba da biya a hankali gwargwadon yadda yanayin kudaden baitul malin gwamnati zai kasance. Sai dai wannan alkawari bai kawar da damuwar da ke tsakanin ɗalibai da malaman jami'o'i ba, yayin da ranar fara sabuwar shekarar karatu da 2026 zuwa 2027 ke ƙara kusantowa. Zakari Sadu, DW Hausa, daga Duwala, Kamaru.
2: To waɗannan rahotanni dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirin sharhunan bayan labarai. Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo na fuskantar gagarumin ƙalubale wajen ci gaba da yakar annobar cutar Ebola, wadda ta kama fiye da mutane 8,000 sannan ta kashe wasu mutanen kusan 4,000. Yanayin kula da masu jinyar da aka killace na daga cikin manyan matsaloli da ke gagarar hukumomin ƙasar. Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban wannan labari.
12: Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa idan har mahukuntan ƙasar Kongo Kinshasa na son yin nasara a cikin kokowa da wannan cuta ta Ebola, to dole su dage ga samar da wadataccen iskar gas da ke taimakawa marasa lafiya a fannin sheda da aka fi sani da suna oxygen. Kamar yadda Dr. Janet Diaz, jami'ar kula da agajin gaggawa a hukumar ta WHO ta yi ƙarin bayani. Ta ce mun san cewa dangane da cutar Ebola, idan marasa lafiya ya samu magani da kuma kulawa da wuri, to sa'ar tsira da rayuwarsa na da yawa. Ƙwararren likitar ta kuma nuna damuwa dangane da yadda ta ce mutane da dama da suka kamu da cutar ta Ebola ke mutuwa a cikin gidajensu sabili da rashin samun damar iya zuwa likita a lokaci domin a yi musu magani. Domin bincike ya tabbatar da cewa waɗanda ke yin nasarar zuwa cibiyoyin yaƙi da cutar Ebola a kan lokaci bayan sun harbu da ƙwayoyin cutar suna yin nasarar samun waraka. Sannan waɗanda cutar ta fi tsanani kansu, babban abin da ya fi taimaka musu shi ne iskar oxygen. Domin bincike ya nuna da cewa sama da kaso 50 cikin 100 na masu fama da cutar ta Ebola na fuskantar matsaloli ne waɗanda ke kaiwa ga halakar da su. Kuma daga cikin matsalolin mafi ɓarna ita ce ta ƙarancin sheɗa, wanda ke yin illa ga jijiyoyi da ke kai jini a sassan jikin ɗan adam, a cewa Dr. Janet Diaz, jami'ar kula da kiwon lafiya a hukumar lafiya ta duniya. Ta ce iskar sheɗa na oxygen na zama magani mafi mahimmanci wajen tsira da rayukan waɗanda suka kamu da cutar ta Ebola. Ebola kuma shine ke zama mafi tasiri wajen inganta yanayin lafiyar mutumin da ke dauke da wannan cuta musamman waɗanda cutar tasu tafi tsanani. Taimakawa mutanen da suka kamu da cutar ta Ebola da gas din na oxygen shine mataki mafi amfani ga shawo kan larurar karancin oxygen a cikin jini domin karancin sa na gaggawar haddasa lalacewar sassan jikin dan adam musamman sassan da suke zama tushen rayuwa. Nau'o'in cutar Ebola da dama kamar nau'in da aka fi kira da bundiyu buyugo wanda jama'a suka fi kamuwa da shi a yanzu haka a kasar wanda kuma babu wata amintacciyar allura ta maganin sa, to taimaka musu da iskar gas na oxygen na yin tasiri wajen baiwa garkuwar jikin su damar iya yakar kwayar cutar ta Ebola. Sai da hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniyar ta yi gargadin cewa samar da wadataccen iskar gas na oxygen shi kadai ba zai wadatar ba a cikin kokowa da cutar ta Ebola a kasar ta Congo. Akwai bukatar gwamnatin kasar ta tanadi karin gidajen asibiti masu kayan aiki da kuma karin kwararrun jami'an kiwon lafiya da ma daukar matakai na iya zuwa lunguna da sako na kasar domin yin magani ga duk waɗanda suka kamu da wannan cuta ta Ebola.
2: An gaishe ka Gazali Abdi Tasawa da wannan rahoto. Yanzu kuma bari in mika mu ga Muhammad Awwal Balarabe wanda zai kawo mana sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar mu ta Afirka.
13: Jaridun Jamus da dama sun mayar da hankali sosai kan nadin mace ta farko a mukamin Prime Minister a kasar Morocco. Zid Deutsche Zeitung tace nadin Fatima Ezzahrawi El Mansouri ya zo da mamaki. Sai dai matasan kasar sun nuna takaici saboda ana ganin ta a matsayin alama ta tsarin cin hanci da rashawa. Ita kuwa Frankfurter Allgemeine Zeitung tace nadin alama ce mai karfi kuma abin mamaki ne. Dalili kuwa shine Fatima Ezzahrawi El Mansouri ce shugabar gwamnati ta biyu da aka samu a kasashen Larabawa. Sannan sarkin Morocco Mohamed Nasira ya dora mata alhakin kula da matasan Morocco musamman saboda yawancin su sun kaurace wa zaben yan majalisa a makon da ya gabata. Ana ta bangaren Said Online tace bayan nasarar da jam'iyyarta ta samu a zaben yan majalisa an nada Fatima Ezzahrawi El Mansouri a matsayin Prime Minister Morocco. Sai dai dole ne wannan lauyar mai shekaru 50 da haihuwa ta hada karfi da karfe wajen kafa gwamnatin hadin gwiwa don magance abubuwan da ke cewa yan Morocco tuwo a kwarya. Yanzu kuma za mu dora da batun tsaman dangantaka da ke tsakanin Amurka da Afirka ta Kudu, inda Frankfurter Allgemeine Zeitung ta ce Washington ba ta gamsu da kamun lodayin Pretoria ba. Jarida ta ce gwamnatin Amurka na ƙara matsin lamba ga Afirka ta Kudu don ta biya mata bukatunta guda biyar, duk kuma ta cewa fadar mulki ta Pretoria tana aiki akan wannan batu, amma da alama dai ba da sauri ba. Frankfurter Allgemeine Zeitung ta ce rikici ya saki ta'azzara tsakanin Afirka ta Kudu da Amurka, lamarin da ya sa ma'aikatar harkokin waje a Pretoria ta saki kiran jakadan Amurka don yi masa tambayoyi sakamakon sukar gwamnatin Afirka ta Kudu da ya yi da yin buris da sabbin bukatun gwamnatin Amurka. Jarida ta ce gwamnatin Amurka na son a cire kamfanonin Amurka daga manufofin karfafa tattalin arzikin bakar fata da kuma dokar da ta ba da damar kwace kadorin riba tare da biyan diya ba. Sannan Pretoria ta hana rera waƙar Kill the Boy tare da ba da fifiko ga gurfanar da waɗanda suka ci zarafin manoma farar fata. Dama dai dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi muni tun a watan Mayun bara, lokacin da shugaban Amurka Donald Trump a wani liyafa da takwaransa na Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya yi ikirarin kisan ƙare dangi na fararen fata musamman ma dai manoma a Afirka ta Kudu. Za mu ci gaba da batun dangantaka amma a wannan karan tsakanin Afirka da Turai a gargashin sharhin da The Target Zeitung ta yi mai taken tsarin ƙungiyar tarayyar Turai da ke da harshen Demo a Libya. Jaridar ta ce da farkon fari an yi zaton cewa tsarin ƙungiyar tarayyar Turai da ake wa lakabi da Irini zai sa ido kan takunkumin makamai da aka kakabawa Libya, amma a yanzu akwai yiwuwar iya samar da makamai ga wani janar da ya kaurin suna. Jaridar ta yi nuni da cewa ya zuwa yanzu yan nasarorin da aka samu ba su taka kara sun karya ba, inda tun daga shekara ta 2020 jiragen ruwa uku ne kawai aka bincika. Sai dai duk da haka a cewar The Target Zeitung kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bai sabunta takunkumin makamai a Libya ba, saboda haka ne EU take duba yadda aikin zai ci gaba bayan da gwamnatin tarayyar Jamus ta nuna goyon bayanta ga tsarin. Yanzu kuma sai mu karkare da fannin kiwon lafiya, inda Zid Deutsche Zeitung ta danganta annobar da ke wanzuwa a gabashin Congo da kewaye da cutar Ebola da ke kisa kamar makamin ƙare dangi. Jarida ta ce dubban mutane na mutuwa sakamakon cutar Ebola a gabashin Congo ba wai don an gaza a fannin tsarin kiwon lafiya ba, amma fushi da rashin yarda na ƙara ta'azzara annobar a yankin da yaƙi da tashin hankali suka ɗaiɗaita. zazzabin mai tsauri hade da zubar jini na yaduwa ne musamman ma a ƙauyukan da ke yankin hakko ma'adinai na lardin Ituri, inda daga nan ne matafiya suka dauki kwayar cutar zuwa wasu larduna biyar da kuma makauciyar ƙasa Uganda.
2: Sharhunan jaridun Jamus kenan tare da Muhammad Awal Balarabe. Yanzu kuma ga rahoton mu na kundin ƴan mata. Mafi yawan ƴan matan Najeriya sun fara jingina burin yin karatu a jami'o'in ƙasar, inda a yanzu suka fi karkata zuwa yin karatu a ƙasashen Ingila da Amurka da kuma Turkiya. Ana dai samun ƙaruwar guraben karatu a waɗannan ƙasashe ga ƴan mata da kuma waɗanda iyayensu ke da hali. Amma buƙata ce ta samun kyakkyawan tsarin ilimi ko kuma hangen dala ne ga ƴan matan? Wakiliyar kundin ƴan mata da ke Abuja, Hawwa Jalila Joɗa, ta haɗa mana wannan rahoto bisa kulawar Uwais Abubakar Idris.
14: Sabon salo ne ake gani a Najeriya, inda ƴan mata da yawa ke cike da burin karatu a ƙasashen waje. Zuciyarsu na cike da wannan buri, inda da zarar sun kammala karatun sakandiri suna hasashen zuwa ƙasashe irin na Amurka, Ingila da Jamus. A yanzu har ƙasashe masu nisa ana samun ƴan matan Najeriya suna zuwa domin karatun jami'a. Ruqayyah Muhammad ɗaliba ce da ke da sha'awar karatu a ƙasashen waje.
15: Abinda ya bani sha'awa nake son karatun jami'a a ƙasar waje shine zaka samu cikakken ilimi mai kyau, ingantaccen ilimi, saboda ana karatu sosai a ƙasashen waje. Mutane suna kamar in ka je ƙasan waje ba karatu zaka yi ba, zaka bi kawai abokanai ne wanda ba haka bane. In kana da tarbiyyanka duk inda ka je ya ishe ka kai rayuwa da shi.
14: Duk da cewa ana samun ƙarin guraben karatu a ƙasashen waje musamman ga ƴan matan ƙasar, amma akwai waɗanda ƴaƴan masu kuɗi ne waɗanda ke tura ƴaƴansu karatu a irin waɗannan ƙasashe. To sai dai duk da wannan ga ɗaliba Bilkis Usman, wannan bai ɗaɗa ta da ƙasa ba. Ko me yasa?
16: Bana so na yi karatu a ƙasashen waje saboda bana so na yi nesa da iyayena, abokanaina da kuma ƴan uwana, saboda idan rashin lafiya zan iya bada nawa gudunmuwa, idan kuma biki ne zan je nima na ai shagali da tarbiyyan shi maybe zai gurɓace saboda abokai da ba su da tarbiyya, maybe mutum zai je ya ɓata tarbiyyan shi daga yana sallah ya daina sallah, yana baya shaye-shaye ya kuma dinga shaye-shaye.
14: Burin a samu ingantaccen ilimi a ƙasashen da suka ci gaba ya zama babban dalili ga ƴan matan Najeriya, waɗanda a yanzu har ƙasashen Afirka ma suna zariyar zuwa su yi karatu. Amma kuɗin samun ingantaccen ilimi ne ko dai kallon kitso ake wa rogo? Har ila yau ga Ruqayyah Muhammad.
15: In har iyayena sun yarda da ni, ban damu da abin da mutane za su ci ba, tunda su za su tura ni can, kuma in suka tura ni can zan samu karatu zan dawo. In na dawo kuma zan nuna mutane cewa abin da suke tunani ba haka bane. Na biyu kuma shine in na je can zan tabbatar da cewa na kama kaina, na yi abin da ya kai ni, na guji abokanan banza, kuma zan da in nuna musu cewa na je na yi abin da nake so kuma na dawo lafiya. Kuma zan dage ne karatun da ya kai ni, na dawo da ilimin da ya dace ba tare da na ɓata wa iyayena suna ba.
14: ƴan Najeriya suna kan gaba wajen son tura ƴaƴansu domin karatu a ƙasashen waje. Domin bayanai daga hukumar ƙididdiga sun nuna cewa a shekara ta 2025 ƴan Najeriya 150,000 suka je karatu a ƙasashen waje. Fata ita ce samun ƙarin ƴan mata da ke karatu zai taimaka musu wajen kaiwa ga madafan iko domin kare muradun da suka shafi mata da yara ƙanana. Hawwa Jalila Joɗa, DW Hausa, kundin ƴan mata daga Abuja, Najeriya.
2: To cika makin rahotannin da muka yi muku tanadi, kuma ƙarshen shirin ma ga baki ɗaya, sai kuma da ranar idan Allah lubo mu da yardar Allah. A madadin ƴan uwa abokan aiki, Muhammad Tijan Hassan ke cewa mu ni lafiya daga nan birnin Bon.
17: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus muna tafa da shirye-shiryen hantsi ne ga gidan kowa shiri na musamman na bankwana da shugaban sashin Hausa na DW Muhammad Nasir Awal da ya retire daga aiki sannan shirye-shiryen ku shiga club da abinamu da zabi sanka da kuma wasiƙun masu sauraro za su biyo baya amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Russia ta kai hari birnin Kiev a daidai lokacin da shugaban gwamnatin Jamus ke ziyara a Ukraine. Iran ta sanya sharuɗa 7 na sake buɗe mashigin Hormuz. An mayar da ɗaruruwan ƴan Myanmar gida daga ƙasar Malaysia. Wani hari da Russia ta kai ya haifar da gargaɗi kan harin jirgi mara matuƙi a faɗin birnin Kiev bayan da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya kai wata ziyara birnin a wannan Lahadin. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce Russia ta kai harin ne kan wato hanyar wata gada da ke arewacin birnin. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na Telegram Klitschko ya ce baraguzan jirgin na wato mara matuƙi ya sauka a kan saman kwanon wani gida. Wasu yankunan Ukraine sun ji wannan gargaɗin sakamakon hare-haren na Russia. Hukumomin yankin Sumy da ke arewa maso gabashin Ukraine sun ruwaito cewa mutane 5 sun mutu a wani harin bom da aka kai kan wani gida. Merz dena ziyara ne a birnin Kiev a daidai lokacin da Russia ta gargaɗi baƙi da su ƙaura daga birnin gabanin jerin farmakin da za ta kai. Yana ziyarar ce da nufin sake jaddada goyon bayansa ga Ukraine da ke fuskantar hare-hare daga Moscow. Iran ta sanar da wasu sharuɗa 7 da take son Amurka ta cimma kafin ta sake buɗe mashigin Hormuz. A cewar kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar, Kana babban mai wakiltar Iran a tattaunawar. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ruwaito cewa shugaban majalisar ya bayyana cewa lokacin jira da kuma gabatar da buƙatu daga ɓangare ɗaya kawai ya wuce. Kana matsayin Iran a fili yake kuma shi ne na ƙarshe. Sharuɗan da Tehran ta gabatar ga gwamnatin Amurka ta hannun Qatar mai shiga tsakani sun haɗa da cire dukkanin takunkuman da aka ƙaƙaba mata kan dukiyoyinta da manta tare da dakatar da kai mata hare-hare da ƙawayenta ciki har da kan mayakan Hezbollah da ke Lebanon. Sai dai kuma babu tabbacin ko Amurka za ta cika waɗannan sharuɗa a kan lokaci. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga Yemen na nuni da cewa mayakan Houthi sun datse wata hanya mai mahimmanci da ake jigilar kaya da ta haɗa yankunan Taiz da Aden da ke zama babban birnin gwamnati da ƙasashen duniya suka amince da ita. A cewar wasu majiyoyin soji uku a yanzu mayakan Houthi ke da iko da yankin wanda wato ya ba su damar yi wa birnin na Taiz ƙawanya. Kazalika majiyoyi sun ce hakan ya haifar da cunkoso a hanyoyin da suka haɗa yankunan. Ƙaruwar hare-haren ƴan Houthi na zuwa ne bayan kwashe kwanaki ana gwabza faɗa a cikin birnin na Taiz da kewaye tsakanin mayakan da sojojin gwamnati. Sai dai a wannan Lahadin shugaban majalisar ƙasar ya sanar da ƙaddamar da wani sabon shiri na ƙwato dukkanin yankunan da ke hannun ƴan tawayen na Houthi da ke samun goyon bayan Iran. Yaƙin Yemen dai ya ɓarke ne a shekarar 2014 lokacin da ƴan tawayen suka ƙwace babban birnin ƙasar Sana'a daga hannun gwamnatin da Saudiya ke marawa baya kafin daga bisani su mamaye manyan yankuna a arewacin ƙasar. Rahotanni daga Myanmar na nuni da cewa aƙalla 'yan ƙasar 1,500 ne aka mayar da su gida ƙarƙashin wani shiri na mayar da su ƙasarsu. Mutanen da suka isa birnin Tanlin a cikin jiragen ruwan sojin ƙasar an ta soƙiyarsu ce daga Malaysia saboda laifukan karya dokokin shiga da fice. Malaysia ta ce dukkanin waɗanda aka mayar sun amince su koma gida ne bisa raɗin kansu. Sai dai hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce bata samu damar ganawa da su ba domin tabbatar da cewa sun yanke shawarar ce ba tare da fuskantar matsalolin lamba ba majalisar dinkin duniya ta yi gargadin cewa yakin basasar da ake ci gaba da yi a Myanmar ya haifar da fargaba kan tsaron waɗanda ke komawa ƙasar yanzu haka ƙasar ta Malaysia na shirin mayar da wasu ƙarin ƴan Myanmar 3,500 wato ƙarƙashin wannan shirin to ba sauraro labarin kenan zagaye na farko ga shirye-shiryen mu da fatan za a yi sauraro lafiya
0: DW hantsi leka gidan kowa
2: To masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkamu da warhaka barkamu da kasancewa da ku a cikin wani shiri na musamman da muka tsara masu iya magana kan ce sannu a hankali akan fara har akai ga zuwa ƙarshe kuma duk abin da aka sa wa lokaci tabbas wannan lokaci zai zo
3: haba malama har da ke
2: to yaya za a yi
3: to wannan wasu kalmomi ne na Muhammad Nasir Awal da yake amfani da su idan ta dau zafi ko ta dau kura a wurin aiki saboda siyasar da yake amfani da su da salon wanda yake amfani da shi wajen kwantar da tarzoma ko kuma bawa mutum hakuri haba malam har da kai
2: to sai in ce muna masa fatan alkhairi da fatan za ku hade da mu a cikin wannan shirye na musamman domin tunawa da muhimman ayyuka da ya aiwatar a nan sashin Hausa tun yana a matsayin ma'aikaci har ya zo ga mataimakin shugaban sashi har ma ya zo ya zama jagoran wannan sashi na Hausa na DW da ke nan birnin Bon a halin yanzu inda kuma ya taka muhimmiyar rawa a fannoni daban-daban
4: tuni dai na share shekaru kusan 28 ina aiki tare da Malam Awal
5: lokacin da aka dauke ni aiki shine mutumin da ya kira ni ya sanar da ni an dauke ni aiki a Doce Bele
6: Malam Nasir Awal mutum ne mai saurare
2: a yau
3: Abdullahi Muhammad Ahmadu
2: tare da ni Zainab Muhammad Abubakar zamu gabatar muku da shiri na musamman a dangane da shugaban mu kuma uba a gare mu Muhammad Nasir Awal wanda yake kammala aikin sa anan sashin Hausa na DW
3: sannu malam
2: sannu malama
3: wato Hausa da ke cewa ba rabo da gwani ba sai dai mai gurbin sa zamu yi ban kwana da Muhammad Nasir Awal zamu kasance a cikin wani wagegen gibi na rashin uba jagora dattijo mai san addini kuma mai fadakar da mu akan al'amuran yau da kullum anan sashin Hausa

0: Doce Billy Taba Kalashi
1: Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Taba Kalashi wanda a ciki mukan tabo batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa tsakanin al'ummomi daban-daban a wannan duniya tamu
2: to guda daga cikin shirye-shiryen da suka yi fice a sashen Hausa na DW kenan wanda kuma Muhammad Nasir Awwal yake jagoranta wannan shiri ne na al'adu da zamantakewa wanda watakila za a iya ce Zainab wannan shirin na ɗaya daga cikin abubuwan da suka taka rawa a rayuwar Malam Awwal wanda har ya fahimci irin yanda ake tafiyar da rayuwa
3: to zan ce wannan dori ne kawai watakila akan rayuwarsa ka san duk wani abin da mutum ya karo da shi a rayuwarsa yakan dora ne da halin mutum idan mutum yana da hali na kwarai ya zo ya hadu da abu na kwarai sai kaga sun saje akan haka ne ma kaga in yana gabatar da shirin nan na Taba Kalashi sai ka zata kamar shine yake cikin shirin sai ka ji kawai kuna tafiya sak tare da shi baka son ma shirin ya kare
2: kamar wani jirgi ne ka kawo ba
3: kwarai kuwa yana ta dulawa da kai
1: to madalla masu sauraro anan za mu sallama da ku a cikin shirin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki na Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na Deutsche Welle
2: Awwal ya shafe fiye da shekaru yana aiki a sashen Hausa na DW tun yana aiki a matsayin ma'aikaci da yake zuwa so daya a mako har ya kai yana aiki a matsayin wanda yake zuwa a kusan kowace rana har ya zo ya rike mukamin mataimakin shugaba na sashen Hausa kan daga bisani Allah ya kawo shi wannan gurbi na shugabancin sashen Hausa a karkashin Awwal an yi abubuwa da yawa irin su video zamani ya zo irin su Facebook zamani shi ma ya zo shi ma ya shiga duk da cewa su ba mutane bane waɗanda suka damu da irin wannan amma kuma kai tsaye Awwal sai rikide ya dawo shi ma ya shiga
3: na dama da shi
2: har shi ma ya zama digital ɗan jarida kamar da ake cewa abinda nake rikewa so tari zaka ga yazo zuciya maka naga mun samu mutanen da suka kalli TikTok so dubu kaza to Awwal ma yana TikTok
3: yana shiga TikTok yana ciki mana jagora ne ai dole ne ya kasance a ko ina
2: to Zainab ko baya ga shirin Taba Kalashi da waɗannan abubuwa akwai wasu abubuwa da watakila kike iya rikewa idan Awwal yana gabatar da su kamar shiri ko rahotanni ko kuma
3: ka san rahotanni da yawanci yana fassara rahotanni ne waɗanda aka yi da jamusanci
1: dole ne dukkan yara a fadin duniya su samu ilimi kyauta wannan ɗaya ne daga cikin muhimman muradu da shirin majalisar ɗinkin duniya mai taken ilimi ga kowa
3: kasan sanan rubutu na rahoton jamusanci ba lallai bane ya zama daidai da yankunan mu ko kuma abinda mutanen mu za su fahimta
2: al'ada ta bambanta
3: yawa ta bambanta sannan watakila ana magana ne akan wata jiha anan turai wanda wani ma bai san jamus ba ballanta na menene ake fada akai to amma idan malam Awwal zai yi abinda ake cewa adaptation watan zai fassara zuwa salon yadda mutanen mu za su fahimta ko a ina kake zaka je shi sak kaje wannan na fahimci me yake fada kuma ya zai yi bayani dalla-dalla yadda zaka fahimci abun
1: a hira da tashar DW Pauline Rose wadda ta jagoranci wallafa rahoton na UNESCO ta ce ana buƙatar aiki tukuru
4: basically across the six education for all goals
1: ta ce ba za mu iya cimma koda ɗaya na muradu guda shida akan ilimi ga kowa da muke sa ran cimma kafin shekarar 2015 ba saboda haka akwai buƙatar mu ci gaba da aiki akan abubuwan
3: bari mu baka misali da sharhin jaridan jamus wanda ɗaya daga cikin shirye-shirye ne da zan ci kun rahotanni ne da yayi fice wanda yakan yi su kowane wannan kowace ranar juma'a a cikin shirin mu na rana a maimaita ranar lahadi kafin ya zo ya hawo matsayin da zai daina yadda yake fassara jaridan jamus din zaka ji kawai kamar da shi aka rubuta wannan sharhin da yake fassara
2: na rike wani jaridar Deutsche Zeitung
3: to ashe kai ma dai akwai abin da ka rike to kwarai kuwa sannan idan yana labarai shi ma zaka ji kamar labaran nan yana wurin lokacin da abin ya faru in yana rahoto haka duk abin da yake yi yana yin shi ne salon gwani
2: to Zainab ya abukan aiki suka ji da bankwana da Muhammad Nasir Awwal
3: an ce waka bakin mai ita ta fi dadi
5: Malam Awwal gaskiya na ji dadin sosai yin aiki tare da kai ina yi maka fatan alheri a sabuwar rayuwarka ta gaba, kuma ina fatan ba za ka manta da mu ba.
6: To, alhamdulillah, Malam Abdullahi, Malam Awwal gaskiya shugaba ne na gari, abinda za mu iya tana da shi, za mu ci gaba da tana cewa mun yi zama da wani jagora adali na kirki wanda ya san zamantakewa da mutane, wanda kuma yake ba da kulawa musamman ga na ƙasa da shi. So malam shugaba ne, jagora ne wanda duk lokacin da ka zo mishi da matsala zai karbe ta da hannu biyu.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Rijana Munir Yahaya. A dan zaman da nayi anan da shi, na fahimci cewa mutum ne mai matukan iya zamantakewa da mutane, mutum ne mai girmama kowa da kowa, yana wato treating kowa equally. Dukanmu kusan mutane ɗaya ne a wurin shi, baya duba cewa shi shine babba, ya irin shine kaman babba ko jagora a nan gurin, yana ganin kowa dukanmu abu ɗaya ne, kuma mutum ne mai sanya taimaka ma na ƙasa da shi.
2: To baya ga su abokan aiki da kenan, akwai matasa da dama waɗanda suka ci moriyar Muhammad Nasir Awwal a lokacin da yake mataimakin shugaba na wannan tasha, har yazo yana jagorancin ita wannan tasha ta sashen Hausa na DW.
3: To Abdullahi, kar ka manta fa, muna da wakilai kuma a sassa daban-daban na Afirka. Ko zaka dan sako mana dan kadan daga cikin abin da suke faɗa na fatan alkhairi wa Malam Awwal?
2: Ai, da yawa daga cikin su sun nuna irin godiya da kuma jinjina ga shi shugaban na sashen Hausa Muhammad Nasir Awwal da yake mana bankwana a yau.
8: Ni abin da bazan taba mantawa da shi ba, don na tuna Malam Awwal shine lokacin da aka dauke ni aiki, shine mutunan da ya kira ni ya sanar da ni an dauke ni aiki a Doce Bele.
9: Assalamu alaikum, sunana Salisu Bukari, wakilin DW daga Yamai. Mutun ne wanda yake yana da dadin aiki sosai, dan baka ce ba ga inda kaga hushi a tare da shi, ko kuma kaje kana son ya taimaka maka, ya gwada maka wani abu daga cikin harkar aiki, ya nuna maka ko ya habtare ka ko ya nuna maka ba zai haka nan ba, ko kuma bai da dama kaza kaza.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni sunana Tila Amadu, kila DW Hausa ce a jihar Agarsu dake kasar Niger. Tsakanin mu dai da Malam Nasir Awwal sai dai godiya.
11: Duk wani abu in ya shafe ka zai kan yi fafataka fadi tashi, domin ganin tabbatar da matsayin ka ma'aikacin shi ya inganta ma rayuwarka ka ji dadi.
12: Gaskiya ya kasance tamkar mahaifi ne ga galibin ma'aikata da na sani, musamman irin mu masu karancin shekaru.
13: Ni ne Larwana Malam Hame. Malam Nasir Awwal ya taka rawa fiye da misali a ci gaban wannan kafa ta DW.
14: Sunana Ramti Isa Wanki. Shi mutum ne mai saukin kai, kuma dattijo ne wanda idan kana aiki da shi zaka ga kana aiki da wani wanda yake kokarin ya fahimtar da kai.
15: Yabo da jinjina ta musamman zuwa ga Malam Nasir Awwal.
16: Nasir Awwal gaskiya abun koyi ne da sauran abokan aiki.
17: To ni dai na share shekaru kusan 28 ina aiki tare da Malam Awwal a matakai daban-daban, kuma daga waɗannan shekaru babu abinda zan iya cewa face Malam Awwal mutumin kirki ne.
18: Ba shakka, amma Muhammad Nasir Awwal mutumin kirki ne, wanda duk wanda ya yi aiki da shi ko ya zauna da shi to duk sanda suka rabu su yayi kewarsa.
19: To abinda ba zan manta ba game da rayuwar Malam Awwal a matsayin sa na shugaban sashen Hausa shine bi sannu a hankali, taka tsantsan da kuma hakuri wajen gudanar da aiki, baya daukan kanshi a matsayin shugaba.
20: Malam Muhammad Awwal ya kwatanta adalci daidai gwargwado, saboda ba yanda za a yi wata ya zo ya wuce a kalla baka samu rahoto ɗaya biyu ba.
21: Cikin alhini nake taya sa Muhammad Nasir Awwal murnar ritaya tare da nuna godiya bisa kyakkyawan shugabanci da jagoranci, tare da goyon bayan da kai ta bamu tsawon shekarun hidimarka a DW Hausa.

0: 저 안 계시오 구제나부 긴지수바
1: 아지수
0: 그래서 그 걸레데
1: 아분네 카사니 잔 라스 바슈가 바바 자 라사 오바 데니체 바바 엘스 카사니
0: 아
1: 단 하카 잔이 라신 오바
0: 어 시네
1: 게 카산 이제 잉리시 바바 타타 타시 센젠 레카 인체 바바 나 카자 데 카자 데 카자
0: 무함메드 아부바카르 바 시 쿠메나 무함메드 알라 서키
1: 토
0: 토 바이가 무딘 칸무 야 카마타 akwai wadanda suka yi aiki tare da Nasiru tsawon shekaru wadanda yanzu ba sa nan tare da mu kuma suna wasu suna a gida Najeriya wasu kuma suna a kasashe kamar su Niger da Ghana da makamantansu
1: to bari mu ji abin da suke faɗa akan zamantakewa da suka yi tare da shi da su ke da tunda shi kenan ko
2: hakika Muhammad Nasiru Awal haziki ne kuma kamili kuma jajirtacci a wajen aiki
3: to ni Abdulrahman Kabir na san shi tun shekara ta 1988 watan October 28 ga wata a lokacin shi yana dalibta a kowane ƙarshen mako a duk ƙarshen mako yake zuwa domin ya gabatar da aikin sa a nan Deutsche Welle sannan ana birnin Cologne ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo ba zan taba manta da wannan karamci da imin ba kuma na ban mamaki na ban sha'awa shine akasarin abubuwa idan muna bukatar su da suka danganci musulunci littafi ne a zamzam ne ko bagaruwa ko wani abu makamancin haka to mukan bashi sako ya to mana su daga akan
2: idan an zo ana aiki yakan kawo wata kalma yace alwaqatu haliran wato lokaci yayi ko dai za a je studio ko kuma za a je ra'ayin malamai to a hakika duk da yake cewa lokaci ne yayi na barin aiki to gaskiya Deutsche Welle za mu ce an ƙara samun wani babban gibi
3: ana manta da littafi da na bashi nace so mun na addu'o'i na bashi sannan ana amfani da Deutsche Mark bakwai ya siyo min wani littafi wanda da ika min shi littafi ne karami amma muhimmancin sa a rayuwar musulmi ba za ta misaltu ba Allah kuma ya amfani zuriyarka madalla mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka taba yi min ita a rayuwa wanda ba zan manta ba duk da dai ban amfana da ita ba to amma dai ina fatan Malam Abdullah ya buga wannan wato ya ci gaba da amfana da al'umma da wannan addu'o'i da Malam Nasir Awal ya so min daga birnin Akan.
0: To Zainab bisa dukkanin alamu lokacin da aka dibar ma wannan shiri ya riga ya kawo jiki sai mu yi ban kwana da masu sauraro kuma mu yi ban kwana da shugaban mu ba.
1: Eh muna mishi fatan alkhairi kuma muna nan taren Allah yadda ba ma fatan ya manta da mu kamar yadda ba za mu taba mantawa da shi ba insha Allah.
0: A'a malam har da kai.
1: Malama har da ke.
4: To jama'a anan za mu yi sallama da ku a filin na wannan mako sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman wakilin mu a Kano Abdulrahman Kabir ni na ku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa da

0: A yanzu ta banda kungiya ta kafu tsawon shekaru, shugabannin kungiya sun ce ta tasirantu ga jawo matasa a sanar da su muhimmancin dogaro da kai da dora su akan sana'o'i. A cewar saktaran kungiya Ashiru Aliyu,
1: wannan shi ya janyo da yawa daga cikin matasa suka nuna ra'ayin suna so su kasance tare da mu, wasu kuma iyayensu ma za su yi request miliya na sa 'ya'yansu a cikin wannan tafiyar.
0: Yanzu ku alal misali me kuke so ku nufa?
1: Babban burin mu game da wannan kungiya shine a samu kyakkyawan revolution, wato juyin juya hali ta fannin ilimi, tattali, jagoranci, kiwon lafiya da kuma zamantakewa.
0: Shugaban kungiya ya ce kawo yanzu sun samu nasarori da dama a kungiyar tasu.
2: Manyan nasarorin da mun ka samu, na farko dai akwai kai yara su koyi sana'a hannu, yaro shi dogara da kan, don in zan ba da misali akwai yaran da mu mun ka kai su sun kai sana'a hannu, musamman ɗinkin tela. Yaro guda wanda ko kwanan bayan gana haɗu da shi, waya ma wanda ya siye ta kai 300,000. To ya ga ba karaman nasara ta baka kai wani shi dogara da kai ne shi sana'a har yana sayan abubuwan da yake ya mallaka da kai ne.
0: To amma sai dai duk da irin tarin waɗannan nasarori, sakataren kungiya ya ce akwai matsaloli da suke fuskanta waɗanda ba su sare masu gwiwa ba.
1: Kamar mun ga wasu sashen al'umma har yanzu ba su fahimci menene asalin makasudin kungiyar mu ba. Ta yanda zan misali za mu shirya kila wani program ko wani taro ta yanda za a kashe kuɗaɗe zirga-zirga, buga takardu, aje a gayyato manya-manyan masu ruwa da tsaki daga bangarorin siyasa, 'yan kasuwa, 'yan boko na makamantansu. Sai ka ga adadin da aka raba, kilar adadin da zai halarta bai kai 1/3 na wanda aka gayyata ba. Su wannan gaskiya kalubale ne da muke kira ga su al'umman gari da a gyara.
0: To masu sauraro, da haka shirin na wannan mako ya kammala. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki na DW Hausa, sunana Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shirye na kuma gabatar, nake cewar sai kuma wani lokaci.

0: DW Abunamu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Abu Namu dake nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara da ma zamantakewar iyali. Shirin na wannan lokacin zai yi nazari ne akan tsananin kishi dake kai mata hallaka kishiyoyinsu har lahira. A baya-bayan nan an ga yadda ake samun labaran da mace za ta yi wa abokiyar zamanta illa wani lokacin har ya kai ga rasarai. Shin hakan kishi ne ko jahilci? Kuma me ke kai mata daukar wannan danyen hukunci a hannunsu? Sunana Fauziya Dauda nake muku lalle marhaban a cikin shirin. To madalla, kishi dai wani yanayi ne da ake jin shi a cikin zuciya wanda ke da alaka da tsoron rasa wani ko wani abu a rayuwa ko tsoron kada a maye gurbin mutum ko kuma tsoron rashin damuwa da mutum kamar yadda aka damu da shi a baya. Kishi dabi'a ce ta mata da Bahaushe ke cewa kumallansu. To sai dai a gidajen ma'aurata a yanzu kishi na rikidewa ya zuwa wani abun tsoro da fargaba. Inda ya sauya daga cacar baki da tada rigingimu a tsakanin abokan zama kamar yadda aka saba gani da yaransu ya zuwa daukar makami domin aikata kisa. To amma shin me ke kawo irin wannan zafin kishin a tsakanin mata? Aisha Abdulhamid da ke fadakar da mata akan kafafen sada zumunta ta ce hakan yana da alaka da halitta da kuma wasu gudunmawa daga mazan.
1: Kishi dai halitta ne na Ubangiji, akwai wanda nasu kan zama da sauki, akwai wanda nasu kuma sai a hankali. Wata ko kawa ce gare ta, ba ta san ta ishi yaron dinta da kowa, ko mahaifiya ce take da ita ta yabi yar uwarta sai ta ji ita ma ina nata yaban yake. Na biyu kuma akwai wasu tsare-tsare ko wasu abubuwa da ya kamata a ce shi mai gidanci da zai shigo da abokiyar zama cikin tafiyar rayuwa ya saka su in place. Kuma da dama daga cikin zamanin da muka samu kanmu mazan ba su yi, sai aka dauki shi wannan karin auren kamar tunda dai sunna ce kawai za a yi ta, ba za a iya zama a lallaba mace ba saboda Ubangiji ya bada daman a kara wannan auren, ba magana mai dadi. Sannan hikimomi da dan dabaru na zamantakewa ya zama na cewa kar ka shiga haƙƙin mutum, kada mutum ya zafafa da abin da kake so kai mar. Kinga kamar batu a ce mibi na waya maimakon a ce kana da mata a gida, an riga an san cewa kana neman wata. Bai kamata a ce kuma sai ka dawo cikin gidanka bane za ku dinga communicating da wannan baiwar Allah, ko ta wayar ne za ku yi ko ta chat ne. Kinga da dan cin fuska akai da shiga cikin mutunci.
0: Tunda fari akan samu labaran yadda wasu kishiyoyi ke shiga malaman tsubbu da bokaye domin musgunawa abokan zaman su saboda tsananin kishi. An samu yadda wasu kishiyoyin ke haukata junan su ko sanya mu wata daga ciki cuta ko ƴaƴanta. Sai dai Salamatu dake birnin Gaya a jamhuriyar Niger ta bayyana cewa kishi halas ne, amma irin wanda wasu matan ke yi mai tsananin zafi ta bayyana shi a matsayin jahilci da rashin wayewa. Shin Salamatu ya ake kishi?
2: Kishi kai wanka ka sa abun da kishi ya kabata da shi sa a jikinki, ta gani inda huwa mijinki ya baki, in kina da kuɗi kara ki abinci mai kyau ku ci, ita ma da kanta ta ci alfarmaki. Kenan kun gani wannan duka hankali ne ake ja. Kiki wanka, mai gidanki ma shi da kanshi in ya zo tun waje kamshi ya buge shi, in ya zo cikin gida ga ya ga kin yi wanka ba kwano a nan ba zane a nan, ki tarere mijinki wallahi ba boka da magali za su sai soyayya mijinki su sa a gare ki ba, ke za ki bide shi da kanki.
0: Ga Aisha da ta ce tana da tsananin zafin kishi, a cewarta ta ɗauki matakai akan zama da kishiya amma ba na cutarwa ba.
3: Kin san ni irin nawa kishin gaskiya, ina da kishi magana irin ta gaskiya, amma ni nawa ba wai wanda zan yi ne don in cutar da rayuwarta ba, babu wala da ita, ba na shiga huruminta kar ta shiga hurumina. Tsakanina da ni da ita in ma ya kama ma sai dai gaisuwa, amma bayan wannan ne gaskiya ba na cutar da mace wadda ina tare da wadda ina da kishi, in ce a'a zan cutar da ita ko ta hanyar biyan bokaye in cutar da ita, ko kuma in ce zan sa miji ko ya sake ta, ko kuma in ce ko ita alatilis ne dai kawai ne sai ni zai saurara, ba a haka. Don akwai mutuwa kana yi kana tunan mukwancinka, kishin ya zama dole ne za ka yi amma kana yi kana tunani. Kuma yawancin kishi ni na fi yi ne da mijin na wani. Zan iya kokarin in nuna mata cewa ni fa gaskiya ba ta gabana, amma ma yi hakurin mu zanna gida ɗaya da ita ne ma ba zan iya ba ne, saboda ni in ma muka zanna gida ɗaya da ita ni zan cuto. kin gani ba zan taba ka ba, amma kullun zaki same ni ina karewa kaman kudin guzuri su bi da hankali na ba kwance yake ba. Wallahi daidai da waya wannan bana son ji suna yi suna dariya ne. Sai juna bin ya tsaya min anan su bi da zafin kishi.
0: Bahaushe na cewa duk wanda ya hau kan dokin zuciya zai sauka a tashar nadama. Kuma hakan take kasancewa ga wasu matan da suke barin bakin kishi na jan ragamar rayuwarsu. Mace takan tsinci kanta cikin karewa a gidan yari. Idan tana da yara, sun rasa wannan kulawar da uwa take ba ƴaƴanta, sannan kuma ga haƙƙin rai a kanta da kuma ƴancinta. Wasu suna ganin cewa uwa uba ma ta rasa mijin da ta yi wannan gangancin a kansa. Fatima ta ce wannan ba kishi bane sai tsantsar hassada da matan ke yi wa juna. Sai dai a cewarta su ma mazan akwai irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen assasa irin wannan kishin.
4: Gaskiya mazaje ku ji tsoron Allah saboda abun da ya sayu wani duk kishi da kuke gani maza su ne ke tunzura mata suke yin aika-aikan da za su dawo su yi da na sani. Saboda matuƙar ƙwaƙwalwa gare ita, matuƙar tunani gare ta, ba kowace mace ce za ta iya mallaka kanta ba a lokacin da kishi ya tunzuro mata ba. Ba kowace mace ce ba. Shi ya samu zanen Allah dan Annabi, ku ji tsoron Allah, ku rinka mu'amalantar matayenku, ku san wani irin mataye ne, wani irin kishi ne ke tare da su. Tunda ba ta yiwa ka zanna da mace kace baka gane wani irin kishi ta tare da ita ba. Za ka gane wagga irin kishin ta ga yanda yake, wagga ita ma ga yanayin da kishin ta yake. Ya kamata a ce za a bi abun nan bisa ta farkin da ya kamata a ce kishinta zai kwanta, ba kishinta za a buzuro mata ba har ya kai ta yi aika-aikan da bai kamata ta kai gidinta ga dadan sani ba.
0: Mata da dama dai na zargin cewa rashin adalci a tsakanin maza shine ummul aba'isin din tunzura mata yin wannan aika-aikar. Malam Jazuli Garba Tarauni ya ce tabbas wannan zargi gaskiya ne, kana akwai babban aiki a tsakanin magidanta.
5: Kai mai gida, kai zaka hada gidanka. Zaka iya kawowa yanzu a ce kasuwa wacce abu. Zaka iya kawowa ka zo ka tara su. Ai duk a karkashin ka suke. Kawai ce to ungo naki ko ingo naki ungo na ƴaƴanki ka kai balansa na abu. Kaga ga ko da yaushe in zaka fita ko in ka dawo cikin kwanciyar hankali da wuya ka samu wannan rashin jituwar. Kaga kishi tana kauna, kishi ta san samu fahimtar juna, ba sa samu irin wannan matsatsalin.
0: To shin ya za a tsaftace kishi a wannan zamani? Aisha Abdulhamid ta mana ƙarin bayani.
1: A mizanin da na dautsatsa tacciyar kishi, mizani ne wanda ni bazan cutar da ke ba, ke ma kuma karki cutar da ni. Ko da ku haduwar mu ba zai wuce Allah Ubangiji ya sa alkhairi, Allah ya ji kan mamaci, Allah ya raya ba. Domin a zamantakewa irin wannan, wanda Ubangiji ya daura ya kula da mu shine shi wannan mai gidan namu. Ni kuma aka ce in kula da shi. Babu inda aka ce akwai wani primary assignment da aka ce dole sai abokanan zama sun majunan su. Idan har mun karanci juna muka ga cewa akwai abin da zai iya karuwa daga wannan tafiyan, wannan tsakanin mu ne. Idan kuma hakan bai samu ba, a hakan ma ya wadatar. Akwai matan da zaki ga suna gaya wa mazajin abubuwan da ba su iya dauka, kuma ba da wasa suke ba. Idan suka gaya maka misali na zamantakewa suka ce ba za mu zauna gida ɗaya ba, bana son mu haɗa kaza, kai a gurinka namiji sai ka kokarta ganin cewa ka yi mata wannan adalci, saboda ta gwada maka cewa wannan abin zai dame ta, ba ta son ta dauki abin da ba za ta iya ba. So amma kuma zamanin da muka samu kanmu sai kiga ana tirsasawa mace dole sai ta yi hakuri da wasu abubuwan da ita zuciyarta ba zai dauka ba. Garin irin haka sai abin ya zo ya kawo sabanin da har ake samun irin wannan akasin.
0: Wasu dai na ganin cewa rashin hukunta matan da suka dauki irin wannan matakin a baya ko ma jan kafa a shari'ar su na taimakawa wajen ƙara samun yawaitar matan da suke hallaka abokanan zaman su saboda kishi. Sai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu, amin. Masu sauraro da haka zan yi salama da ku a cikin shirin abu namu na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakiliyarmu ta Gaya Ramatu Isa Wanke da wakilinmu na Kano Muhammad Bello Dabai. Ni Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn da tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Khadija Ahmad Rufai ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango, akwai shirin ra'ayin malamai da shiri na musamman na bankwana ga tsohon shugaban sashen Hausa, sai kuma wasiƙunku masu sauraron mu. Amma kafin waɗannan bara mu ji halin da duniyar ta wuni.
0: DW labarun duniya.
1: Turkiya da Saudiya da Pakistan sun shirya tattauna rikicin Yemen a birnin Riyadh. Zelensky ya ce Russia na bawa Koriya ta Arewa damar samun fasahar jiragen yaki marasa matuka. Netanyahu ya bayar da umarnin sake duba tsaron jiragen saman kasashen waje da ke zuwa Isra'ila. Kwamitin yarjejeniyar kariyar tsaro tsakanin Turkiya da Saudiya da Pakistan zai gudanar da taro a birnin Riyadh a gobe Litinin, inda ministocin Turkiya za su halarta. Taron na zuwa ne yayin da gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan Saudiya ta sanar da fara wani babban samami na soji kan 'yan Houthi masu samun bayan goyon Iran da nufin kwace yankunan da ke ƙarƙashinsu. Ministan harkokin wajen Pakistan ya ce Iran ta gabatar da shawarar tattaunawa da 'yan Houthi ta hanyar diflomasiya, kuma ana sa ran wannan batu zai kasance cikin abubuwan da za a tattauna. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta ce taron zai mayar da hankali kan sabbin abubuwan da ke faruwa a yankin da kuma kokarin karfafa tsarin haɗin gwiwar kasashen uku. Fiye da mutane 70 ne aka kashe cikin sa'o'i 24 da suka gabata sakamakon kazamin fada wanda ya barke a lardin Taiz da ke yammacin Yemen da ke waye. Majiyoyin ɓangarorin biyu sun tabbatarwa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa an shafe kwanaki ana arangama tsakanin ƙungiyar 'yan Houthi mai samun goyon bayan Iran da dakarun gwamnatin Yemen. Majiyoyin gwamnati da duniya ta amince da ita sun ce sojojin ta 34 sun mutu, ciki har da 20 da aka kashe a Lahj, makwabciyar Taiz. A nata ɓangaren, majiyoyin sojin Houthi sun ce mayakanta 39 suka mutu a faɗan da aka yi a Taiz da yankunan kan iyaka da Lahj. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce yana ganin akwai yiwuwar Russia ta nuna wa Koriya ta Arewa fasahar sabbin jirage marasa matuƙa masu amfani da injin jirgin sama. Zelensky ya ce a 'yan makonnin nan Russia ta ƙara yawan amfani da irin waɗannan jirage wajen kai hare-hare kan Ukraine, waɗanda ke da wahala a daƙile harin su ba tare da amfani da jiragen yaƙi ba. Ya ce Russia na iya kasancewa tana musayar fasahar makamai da Koriya ta Arewa, wadda ta daɗe tana taimakawa Moscow da makamar Roka a yakin Ukraine. A baya, Koriya ta Arewa ta tura dubban sojojinta zuwa Russia domin samun kwarewar yaki. Sai dai yanzu Ukraine da Koriya ta Kudu na takaddama kan batun wasu sojojin Koriya ta Arewa guda biyu da Ukraine ta kama a yakin, sannan ta mika su ga Koriya ta Kudu. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayar da umarnin sake duba matakan tsaron jiragen sama na ƙasa da ƙasa wanda ke zuwa Isra'ila, bayan wani mataimakin matukin jirgi ɗan ƙasar Oman ya yi yunkurin haddasa hatsari ga wani jirgin da ke zuwa Isra'ila daga Dubai. Ofishin firaministan ya ce Netanyahu ya umarci shugaban majalisar tsaron ƙasar Shmuel Ben Ezra da ya naɗa jami'in da zai gudanar da cikakken bincike kan dukkan matakan tsaron jiragen saman fararen hula na ƙasashen waje da ke zuwa Isra'ila. Akalla mutane 24 ne suka jikkata sakamakon wata gobara da ta tashi a wani babban sansanin 'yan yawon bude ido da ke gabar tafkin Garda a Italiya. Hukumomi sun ce gobarar ta tashi da misalin karfe 6 na safe a wani karamin gida da ke sansanin Bella Italia. Mutum daya ya samu mummunan kuna, yayin da akasarin waɗanda suka jikkata aka ba su magani sakamakon shakar iskar carbon monoxide. An kai mutane 7 asibiti domin kulawar gaggawa. Gobarar ta lalata gine-gine kusan 20. Amma jami'an kashe gobara sun ce sun shawo kanta cikin ƙanƙanin lokaci. Ana dai ci gaba da bincike domin gano musabbabin gobarar. To iyakacin abin da ya sauka kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW ra'ayin malamai.
2: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na ra'ayin malamai. Yayin da Najeriya ta cika shekaru 66 da samun mulkin kai, yaya tafiyar ta kasance ta fuskar siyasa, tattalin arziki da walwala da jin dadin al'umma. Malamai a cikin wannan shiri za su yi nazari na cigaban da aka samu da kalubale da aka fuskanta da kuma darasin da aka koya da za su karfafa hadin kai da dinkulewar kasar Najeriya don samun cigaba mai ma'ana. Kuma bakin da muka gayyato domin tattaunawa sun hada da Alhaji Ado Jafar, tsohon mataimakin shugaban hukumar shige da fice a ma'aikatar harkokin cikin gida, da Alhaji Buba Galadima, dan siyasa kuma jigo a jam'iyyar NDC a Najeriya, kana da Alhaji Shu'abu Idris, masanin tattalin arziki a Najeriya. Akwai kuma Professor Rehana Lawal, malama a jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria, kuma kwararre a fannin siyasa da zamantakewar al'umma. To, dan zan fara da Alhaji Ado Jafar. Idan aka dubi waɗannan shekaru 66 da Najeriya ta samu 'yancin kai, waɗanne nasarori ne 'yan Najeriya za su ɗauka a matsayin muhimman cigaban da ƙasar ta samu?
3: Assalamu alaikum. A cikin shekara 66 din nan, hakika za a ce an samu cigaba a wasu abubuwa, kuma an samu ci baya a wasu al'amuran. Misali, mun samu ƙarin yawan mutane, kuma mun samu ƙarin abubuwa da yawa kamar jami'o'i, gwamnati ta bunƙasa da sauransu. To, amma kuma akwai abubuwa da za mu ce an ci baya, kamar wato inganta rayuwar al'umma. Kamar da kana gidanka za ka samu wuta ingantacciya, za ka samu ruwa na famfo ka buɗe ka sha, da za ka je asibiti ka ga likita kuma ka samu magani kyauta. Yanzu duk waɗannan babu su. To, kaga a wannan bayan muka ce ban bunƙasa ba a wannan. Duk da cewa garuruwa sun bunƙasa kamar Abuja din nan, wanda da babu ita, kamar garuruwa an kaje Kano, Lagos, ina ne za a ga an yi sababbin wurare, an yi titina, an yi menene da sauransu. To, amma babu a gaskiya ci gaba a rayuwar al'umma waɗanda suke kaɗan ne.
2: To, za mu sake dawowa gare ka Alhaji Ado Jafar. Bari in je wajen Alhaji Buba Galadima. Alhaji Buba Galadima, ya kake ganin Najeriya ta cimma muradin shugabannin da suka gwagwarmaya wajen samuwar ƙasar 'yancin kai?
4: A siyasance dai zan iya cewa Najeriya ta ci gaba irin na mai tonan rijiya. Domin da kamata ya yi yanzu tarkade zaɓe a ce an wuce wani ya yi sama da faɗi, ya yi abin da ya ga dama don yana riƙe da madafin iko, ko kuma a ce shugabannin gudanar da harkokin zaɓe sai sun karɓi umarni daga waɗanda suka naɗa su 'yan takara, sa'annan ma su gabatar da waye ya ci zaɓen. To, wannan ni a gani na babban ci baya ne, domin muddin babu demokradiyya duk ci gaba kowane iri ne yana da nakaso. Me na kasan shi, idan mutane ba za su iya cewa wani ɗin nan ya yi daidai mu sake zaɓensa ba, ko kuma a'a bai daidai ba mu yi fatali da shi mu ɗauko wanda muke zaton zai iya mana wani aiki na fi sabilillahi. To, kaga wannan abu ne wanda a ƙasar har yanzu bai tasiri ba. Dole sai mun tashi tsaye mun tabbatar da 'yancinmu. Kuma dukkan shugabanni su na da can suna tare da al'umma, suna zaune da al'umma, suna jin kukan al'umma. Ina iya tunawa a lokacin da muke yara tun 1960 da aka samu 'yanci, babu shekara da sardaunan Sokoto ta samu da Bello, Allah gafarta mishi, Allah sa yana aljanna, da bai zo gashuwa ba headquarter ta Bade Native Authority sau biyu a shekara. Ɗaya, lokacin amfanin gona. Na biyu, lokacin bikin kamun kifi na Moyiganga, irin wanda ake yi a ƙasar Bade, wanda yake kusa da kaman kai a lokacin mu mun zaci mayafi na Argungu. Kuma duk lokacin da sardauna ya zo zai kwana uku, zai bi gida-gida na mutanen da suka isa, ko malamai ko attajirai na gari, kuma a tara al'umma ya yi musu jawabi, su bari a yi masa tambayoyi. Amma yanzu duk wani mutumin da aka zaɓa, musamman ya zama kamar wani fir'auna, shi wanda ya zaɓe shi na fashi ne mai gidansa, amma yanzu ya zama bawansa, sai abin da ya ga dama zai yi, zai kunnen uwar shegu. Yanzu ka duba, in akwai ci gaba a demokradiyyance, ko irin abin da su sardaunan suka yi a zamanin su wannan mutum haka kawai zai je hutu wata kasa ya bar kasar sa dan yana shugaban kasa ya je ya sa hannu ya ce ya dauko bashi na billion na dala 7 sai ya je ya gina wani port a inda ya fito
2: to mun wanda muka zaba ma wanda zamu saki dawa gare ka Alhaji Bubu Galadima zamu saki dawa bari an je wajen professor Rehana Lawar malama a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria professor kamar yake kallon ingancin zabuka da shirin shiga harkokin siyasa suka sauya daga lokacin da aka samu mulkin kai zuwa yanzu
5: to assalamu alaikum barkamu dai yanayin zabe a siyasa yadda muka samu kanmu a lokacin da aka fara da yanzu kowa ya san ta canza ta canza ba dan ta canza domin ba a abin da ya kamata ba tana canza yawan da yanayin yadda rayuwa da duniya take canzawa dan haka akwai wannan institution din ko kuma akwai wannan barayi na zabi kuma suna da incin kansu kamar yadda aka faɗa suna da incin kansu inda hankali zai dauka cewa abin da ya kamata a ba su su yi yana rubuce akan ga yadda za su yi shi to yadda kuma suke yin shi shi ma yana rubuce kuma a haka din in an yi shi a yadda aka rubuta shi to kaga zamu ce ta daidaita amma abin da yake faruwa shine wani lokaci ɗan siyasan su da kansu sukan zo a bata abin ta yaya ana bata abin ne ta yadda ake implementing ko yadda ake gabatar da abin aiwatar da abin da aka rubuta to wannan kuma ya shafi su ɗan siyasan da kuma su mutanen da suke zaben so wannan shi ma yana da kashi kashin shi a matsala a kuma abin da ya dace to a ce an tsara yadda za a yi siyasa amma in aka zo yin ainihin aikin zaben sai kaga kuma abin ta lalace amma domin dai ko akwai ta ko kuma tana abin da ya kamata ta yi tunda aka yi independence zuwa yau za a ce institution din tana nan kuma ta daidaita kuma ana kwatanta ta da abin da ake da shi a duniya
2: Alhaji Shabi Idris Miƙati ya zaka duba yadda gwamnatocin da suka shuɗe a Najeriya suka haɓaka haɗin kan ƙasa da shigar da kowa na ɓangaren al'umma cikin al'amuran gudanarwa
6: to Malam Abdullahi babu shakka mun ɗauko tafiya mai tsawo shekaru 66 a rayuwar ɗan adam misali za a iya cewa tsawo ne shekaru masu tsawo amma a rayuwar ƙasa in ka dubi kaman ƙasashen Sin wato China ko ƙasar Ingila ko wasu daga cikin ƙasashe ma kaman su ƙasashen Amurka sai ka ga cewa ai Najeriya ɗan ƙaramin ƙasa ce ko kuma yarinya ce bata manyanta ba sannan in kuma ka dubi yanayin yanda wasu ƙasashen suka ci gaba kaman ƙasashen Singapore da kusan shekarunmu ɗaya da su kuma sun ci gaba sai ka ce kuma ai Najeriya ba za ta iya cewa ita yarinya ba ce saboda haka dole in ka bugi jaki ka bugi taiki in ka bugi jaki sai ka bugi taiki na biyu maganan haɗin kai babu shakka mun fara rayuwa bayan sojojin mulki a Turawa mulkin mallaka sun ban mu an ci gaba da wani rayuwa ta haɗin kai ƴan kudu na zuwa arewa ƴan arewa na zuwa kudu su zauna an yi wasu wato ƙa'idoji a turance policy kenan wanda yake ƙoƙarin a haɗa kan jama'a ba tare da an samu wato matsala ba amma wannan ya samu an samu biyan bukata ba a samu biyan bukata ba na samu ba a samu biyan bukata ba don komai ba har mun kai ga mun yi yakin basasa a tsakanin inyamurai da sauran ƴan ƙasar Najeriya in ka dubi yanayin haɗin kai ko bayan wato yakin basasa da aka yi an zauna ana mun cakuɗe amma a yanzu maganan da ake anya haɗin kan Najeriya za a ce ya ci gaba ne ni a nawa fahimta da karancin shekaru na ina ganin ya ci baya ne an taɓa lokacin da Bahaushe ya zama councilor ko mayo wato kaman
2: magajin gari
6: wani magajin gari na wani gari a kasan Inyamurai. An yi lokacin da Inyamuri ya takara na zama councilor a cikin garin Kano, musamman a sabon garin Kano, ya ci yanzu za a iya samun wannan zai dan yi wahala. Saboda haka kaman yadda Alhaji Ado ya fice ko shi yayan namu Buba Galadima, muna wani irin tafiya ce ta ci gaban mai ginin rijiya, muna ƙara nisa da jama'a kuma muna ganin an ci gaba. Kuma maganar gaskiya ita ce ƴan ƙasan ne ke da laifi, ko ba za mu iya cewa duka ƴan ƙasan na da laifi ba. Talakawa kusan ba abin da ya dame su, abin da ya dame su kawai ruwan famfo, wutar lantarki, tsaro, asibiti, makarantu da sauran irin wannan. Babban matsala ita ce talauci ya yi ma mutane katutu. Talauci kuma ba wai na kuɗi ba, akwai talaucin zuciya ma. Mutane da yawa ba su da zuciyar da za su yi haƙuri da ba su da shi.
2: Suma da lamuna godiya Alhaji Sha'ib Idris Mikati, masanin tattalin arziki a Najeriya. Bari mu koma wajen Alhaji Ado Jafar, tsohon mataimakin shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya kuma tsohon kwamishinan tarayya a ma'aikatar harkokin cikin gida. Alhaji Ado Jafar, ɗazu ka fara bayani game da siyasa. Na san kaga jiya kaga yau, kuma an ga irin siyasar da aka yi a baya, musamman ta jamhuriya ta farko da ma jamhuriya ta biyu. Shin menene sauyi a tsakanin ƴan siyasar da a yanzu?
3: Eto, ai kamar yadda injiniya Buba Galadima ya faɗa, ƴan siyasar da suna kusa da jama'a na farko kenan. Na biyu kuma su siyasa ake yi ta bauta wa mutane,
2: ta aƙida,
3: a yi wa mutane kuma ta aƙida. Banda ma wato aƙidar ta bauta wa mutane, ka tabbatar cewa wato duk da aƙidar taka, cewa aƙidar taka ta yi amfani, ta kai ga mutane. Kamar yadda ya faɗa, shugabannin baya suna zuwa wurare wurare wurare su gani. Ni kaina misali ina primary school, a lokacin sarakuna ma kansu suna kewaya primary school su ga me ake ciki, me ake yi. Amma yanzu abubuwa sun canza. Na farko dai siyasar ta lalata mana tarbiyya ta mutane, kuma ta lalata mana hanyar zaɓen shugabanni. Rana tsaka kawai in kana da kuɗi za ka fito a raba kuɗi, shikenan a zaɓe ka, saboda mutane an danne su, an sa su a cikin matsa talauci, wanda za a kawo ɗan kuɗi 3,000-5,000 a basu su yi zaɓe. Saboda haka za su iya zaɓo mutumin da ba shi da mutunci ko a ungo su bari a garinsu. Shikenan ya zo i zama ko chairman ko i zama wani shugaban jama'iyya ko a kai shi ma ya zama minista da sauransu. Daga lokacin da ya shiga ko ɗan majalisa, to babu ruwansa fi da sauran mutane. Yanzu ka duba abin da ake ciki a Najeriya a yau, ka duba taɓarɓarewar tsaro, ka duba halin da ake ciki, waye taɓa zaton cewa Najeriya za ta shiga cikin wannan hali, musamman arewacin Najeriya, inda yau za a zo gari guda a tashe shi, a kashe mutane, a sace mutane, a tafiyarsu su tafiya, waɗannan ƴan ta'addar su tafiyarsu. Amma ko a jikin gwamnati ko a jikin mutane ƴan siyasa, kullum zancen da suke shi ne wa za a zaɓa, mu a sake zaɓenmu, a sake mu za mu yi kaza, mu za mu yi kaza. Waɗannan mutane suke can a hannun jama'a a tsare, waɗanda aka kashe musu ‘ya’ya, aka kashe musu maza, aka kashe musu iyali, duk ba a zancensu. To kaga wannan mun koma baya, gaskiya ba siyasa ba ce wato kyakkyawar siyasa.
2: Alhaji Buba Galadima, ka ji bayanin da Alhaji Ado Jafar ya yi, kamar wani darasi Najeriya za a ce ta koya ko za ta koya daga tarihinta na baya?
4: To kamar yadda na faɗa, ni har ma na saduda cewa a rayuwata zan iya ganin Najeriya da nake fata ‘ya’yana da jikokina su rayuwa ciki. Domin abubuwan sai illa masha Allahu, babu yadda wani zai yi. Yau babu mutumin kirki sai mai bayarwa. Yaya samu kuɗin nan? Ba ruwan kowa, ba ruwan kowa. In ka zaɓi mutum wakilcin ma yanzu irin abubuwan da ke aukuwa a waɗansu jihohin arewa Sokoto, Kebbi, Katsina, Zamfara, abin har ya fara shigowa Kano, Borno, Yobe, Benue da sauransu. Babu mutum ɗaya tak da zai iya ɗaga ɗan yatsa a cikin waɗanda muka zaba ya ce kai abin nan fa da ake wa al'ummar mu ya isa haka. Idan ba za a iya kare mu ba, domin aikin gwamnati ne ta kare rayukan mutane da dukiyarsu, kuma ta tabbatar musu cewa rayuwarsu ta inganta. Amma yanzu halin da ake ciki, ko oho, su ma waɗanda muka zaba da an biya musu buƙatunsu na aljihunsu, ba ruwansu da kowa, shi mai yin abin ko da yanka mu zai yi, ba abin da ya dame su. Kamar da zan fara magana ka tsaye da ni, yaya za a yi shugaban ƙasa ya tafi Faransa kawai ya sa hannu wai a je a gina wani port a Ogun dala biliyan 7 bayan kuɗaɗe bila adadin da ya wuce lissafi, ya wuce sanin ni dai ya wuce lissafi na ana batarwa a Lagos kadai, a ce sauran ƙasan nan kaf da Inyamiran da ƴan kudancin kudun duka babu basu isa su ce komai ba. Amma har yanzu wai a ce mutum yana tsohon gwamna ya zo ya gaya wa al'umma, ya gaya wa mutanensa cewa gashi kullum ana koran mutane daga garinsu, ana kashewa jihar da ya yi mulki, ya ce wai duk mutumin da bai zaɓi Tinubu ba bai da godiyar Ubangiji. Yanzu me za ka gaya wa irin wannan mutum? Me za ka gaya masa? Har hawaye na yi, billahi lazi, dan abokina ne ya faɗi wannan, a ce halin da muke cikin nan har wani daga arewacin ƙasar nan yana da ƙarfin gwiwa da zai fito ya ce Tinubu ya yi abin da ya kamata a zaɓe shi? To in haka ne, ni dai wallahi na kusan Saduda, amma akwai fa abubuwan da ke aukuwa wanda ya kamata ya zamana in suna da hankali masu mulki su san cewa a yi musu hannunka mai sanda. Dan waɗannan abubuwa da yake faruwa yara suka fara ba ma yi ba ma so, wani sai ya tafi, wallahi tallahi in suka ce za su tankwasa su karya yana iya kawo juyin juya hali. Gare su sani ya auku da yawa a ƙasashen duniya, a ce ka sa singileti ma na kana bayyana ra'ayinka na baka kaunan wane, sai a ce a je a kama ka kulle. Akwai faranin kin dillanci lokacin da rigar mai gari ya bata, su mutanen da suke ji mun zama bayansu su ji akwai lokacin da fa mutum zai iya fita a guje ya nemi inda zai shiga ma ya rasa. Saboda haka ƙasa dai ta riga ta lalace, gyaranta sai Ubangiji, amma fa Allah ba zai sauko daga sama ba sai mun tashi ya tallafa mana. Mu tashi mu nuna ƙarfin zuciya, mu nemi wadatar zuci don mutumin da za a bashi abu kaɗan ya ci na yau sai ya ɓata shekaru 100 na gaba ya zalunci mutanensa, a zalunci mutanensa.
2: Professor Raihana Lawal, shekaru 66 da samun 'yancin kan Najeriya, wani fata ke gani ga makoman Najeriya a gaba, musamman ta fannonin ilimi, lafiya, tattalin arziki da dai sauransu?
5: To ni dai alhamdulillah abin da nake fata na gani shine cewa gwamnati dole ta mai da hankali da kuma ta ƙara investing akan human capital, akan yadda ka faɗa ilimi, lafiya, training na yara.
2: Ilimin ya ci gaba?
5: To ai gwamnati yanzu kowa ya san gwamnati ba ta invest na ilimi kawai dai an koma dai ana dai taimakawa, akwai ana dai kokari a ga yadda za a inganta da ilimi, an bubuɗe makarantu da yawa, an ƙara invest da yawa, an yi abubuwa da yawa akan ilimi, amma ita gwamnati ba ta invest akan ilimin, da haka abin yana ya ja baya gaskiya. Haka kuma akan lafiya, yanzu kamar yadda aka ce yanzu ba kaman da ba, aka je asibiti ka samu magunguna yadda kake so ba, kowa ya san wannan. Shi yasa nake ce dole gwamnati ta ƙara investing, kamar yadda ta samu kuɗin da ta invest kuɗin ta akan ilimi, akan harkar lafiya, akan yadda za a tada yara da mata duk a ƙara inganta su. Sai kuma of course issue din security, idan gwamnati na son a cigaba a Najeriya dole sai an san yadda issue din security na Najeriya ya duk ya kuma mai da abubuwa baya a arewa, ne a duk ma Najeriya yanzu kusan ba wanda tashin hankali baya samun mutane. Ni dis are my areas da nake tare ni gwamnati suke tani da hankali akai hala ƙara samun dan ci gaba kadan amma komai dai gaskiya an ci baya.
2: To Allah kyauta. Alhaji Shabi Idris, idan muka dubi fannin tattalin arziki, yaya girman dogaran da Najeriya ce akan albarkatun mai ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ko kuma aka san haka?
6: Ai kaman yanda masana suka bayar abubuwan akwai ban tsoro Malam Abdullahi. Mun samu ƴanci kafin mu samu ƴancin kanmu ma. Ta yaya Turawa mulkin mallaka suka tafiyar da gwamnati suka tafiyar da mulki a ƙasar nan? Sun dogaro da harajin da ake karɓa, sun dogaro da noma da talakawan Najeriya ke yi. Kafin samun ƴanci da kuma bayan samun ƴanci, arewan Najeriya tana noma auduga, kaɗanya, riɗi, citta, da sauran ababe da muke nomawa ana fitar da su ana kaiwa kasashen ƙetare don a samu kuɗaɗen shiga. Ƙasan misali Yarabawa suna noman rogo da koko. Ƙasan Inyamurai da sauran Niger Delta suna noma roba da palm kernel wato kwakwan manja. Duk wa'innan an dogara da su. Kwatsam sai ikon Allah ya sa muka gano muna da albarkacin Allah ya albarkace mu da mai a ƙasa. Sai kawai shugabanninmu suka yi mauce aka manta da noma aka ta'allaka a man fetur. Da ƙasar Najeriya tun daga gwamnatin tarayya da gwamnatocin ƙananan hukumomi da na region wato sai ya shiya wanda muka koma yanzu jahohi ba su san kuɗi daga wato man fetur ba. Abinda aka sani shine harajin cikin gida da

0: mun yi makamu adalci, shugabannin mu sun mana adalci, yan boko sun mana adalci, maganar gaskiya ta ce ba mu yi ba. Kuma kulliyomin ba jiya ba ba yau ba, ana tafiye kuwan a'a za a fada da tattalin arzikin Najeriya, za a san yadda za a yi, maimakon ana dogaro ga kudaden shiga daga saida gurbataccen mai, za a san yadda za a yi ma'adanai kamar gwal, tagulla, azurfa da sauran abubuwan da Allah ya albarkace mu da su, su ma su ba da nasu gudunmawa, noman ma a samu ya ba da nashi gudunmawa, da sauran ababe da muke yi na harkokin tattalin arziki. Duka an yi shekaru kusan 30 zuwa 40 ana irin wannan yekuwan, ana ta cece ku can za a yi za a yi, har hukuma an yi wata azurfa fitar da kayayyakin noma na Najeriya, amma wallahi bata canza zani ba, banda wato ihu kawai, ihun ka banza, barin ka banza, ba abin da ake yi.
1: Saboda lokaci Alhaji Abdulrahim, bara in je wajen Alhaji Ado Jafar. Alhaji Ado Jafar, idan aka dubi yanzu da ake shirin tinkara zaɓe, kamar waɗannan matakan siyasa da tattalin arziki da kuma jin daɗin al'umma ya kamata ce Najeriya ta sanya a gaba cikin shekaru 10 masu zuwa?
2: To, ai, kowa dai ya san abin da al'umma suke bukata. Na farko ne tsaro. Al'ummar da ba ta da tsaro, ai, babu wani abin da za ka gaya mata. Saboda shi kansa ka zauna ma ka yi noma ko ka yi ciniki ko ka zauna lafiya cikin iyalanka, duk sai da tsaro. To, babu tsaron nan. Saboda haka har yanzu ni ina mamakin cewa su 'yan siyasa musamman suke rike da gwamnati, me za su zo su gaya mana cewa mu zaɓe su saboda sun yi mana mun ji daɗi? Menene za su gaya mana cewa ku zaɓe mu saboda mu hana kaza da kaza da kaza faruwa a gare ku, waɗanda ba su hana ba a cikin waɗannan shekarun? Ko kuma me za ku yi, waɗanda abubuwa za mu kawo muku, ba za su gaya mana cewa za mu kawo muku kaza da kaza da kaza, waɗanda yanzu ba su kawo ba? Saboda haka ni ina ganin cewa wato akwai matsala ƙwarai da gaske. Kusan wato babu mutane sun ma riga sun, kamar yadda shi injiniya Abubakar Galadima yake cewa ya saduda. To, haka mutanen yanzu Najeriya kusan sun saduda, sun ma rasa cewa ina suka dosa. Zancen hayaniya ta 'yan siyasa daban, zancen kuma abin da yake ƙasa na zahiri daban. Yanzu ƙauyukan da aka shiga aka kashe musu iyali, aka yi wannan aka yi wannan, ka shiga ka yi musu zancen gwamnati, ina gwamnati take? Ka shiga ka yi musu zancen zaɓe, ina zaɓe yake? In a zaɓi me, don me, a yi me? Waɗannan su ne abubuwan da abin takaicin halin da muka shiga. Saboda ƙasar ba ta da zaman lafiya, da wuya ma ka ce to ga inda ka dosa.
1: Muna godiya Alhaji Ado Jafar. Alhaji Bubu Galadima, ka ji bayanin da Alhaji Idris yayi na tattalin arziki, albarkatun ƙasa da dai sauransu. Shin me yasa Najeriya ake fama da talauci da dimbin arzikin da ƙasa take da shi?
3: Ai, dole na farko dai mutuwar zuciya na mu kanmu talakawa. Na biyu, dan muna gwadawa ne da dacen inda muka taho, ba mu da shugabanni masu kishin al'umma ko masu kishin ƙasa, sai masu kishin aljihunsu. Mutum ɗaya sai ya tara abin daga baki ɗaya arewacin Najeriya, lasi shekara 10 suna ci, ya je ƙasar Bature ya ajiye, in ya mutu kuma ya zama na Bature. Kaga babu kishin ƙasa kenan. Wannan shi ne halin da ake ciki. Na biyu, babban abin da muke ƙoƙari a yi shi ne mutane su dage, kamar yadda aka yi a Oshun. Idan wani ana gani baya yin daidai, a canja shi a kawo wani. In wannan ma da aka kawo bai yi daidai ba, aka canja shi, to na uku in ya zo fa, in bai san a canja shi, sai ya yi abin alheri. To, a zukatan mutanenmu gaba kiɗe babu irin wannan. Amma akwai magana ɗaya da nake so in faɗa, ita ce General Muhammadu Buhari, mu muka yi masa aiki na shekara 15, Allah ya bashi mulkin ƙasar nan. Allah bai kaddara zai da mu ba, mu ba shi annabi ba. Amma duk da

0: kalubalantar sa da muke yi General Buhari ya kawo tractorci 20,000 yau shekara 3 suna nan azube dan mugunta dan iyayya tractorcin nan an ki a raba wa mutane su noma da shi dan a samu abin da za a ci a samu abin da za a yi amfani da shi a masana'antu dan a raya kasa duk masana'antun sun mutu an ki akwai river basin a arewacin Najeriya su guda 13 gaba ɗayan su yau a shekarar nan 3 da wannan gwamnati ta yi da har waɗansu mutanen banza ɗan arewa suke cewa a sake zabanta gabaki ɗaya babu hukuma ɗaya da gwamnatin tarayya ta bata kwabo na ta inganta noma a wannan river basin duk wannan muna gani amma mutanen mu dan sun ci sun sha sun saci kudin al'umma suna yawo suna cewa a zabi wannan gwamnati to a hakan a da muna yara mu muke juya akalar foreign policy former policy na gwamnati na kasa 1971 to 1975 ina jami'a a Ahmadu Bello dukkan muka yi yau a ce mutum ana kiran shi professor a tara su kaman yan primary school a wani gari wani gwamna ko wani mai ba shugaban kasa shawara ya ba su kuɗi wai su ce wai su suna endorsing wannan gwamnati ɗan arewacin Najeriya a ci gaba a hakan za ta ci gaba.
1: Muna godiya Injiniya Abubu Galadima. Professor Rehana Lawal a ƙarshe menene sakonki?
2: Ne cewa mun samu incin ƙasa shekaru 26 amma ba mu ci riban wannan incin da muka samu ba. Na ɗaya ba adalci game da 'yan ƙasa. Na biyu 'yan ƙasa ba su da incin kansu da za su fito su yi abin da ya kamata. Me yasa? Domin hanya ko process ɗin ma kamar yadda Abubu Galadima ke magana yanzu process ɗin canzawan ma kaɗai ma ita ma yadda aka tsara ta ba abin da 'yan ƙasa za su iya yi nan da nan ba. To a ƙarshe dai zan ce in an ce professor sun fita sun ce a zaɓi wani a dai duba kamar ba haka ba ne. Na gode ƙwarai.
1: Muna godiya kuma saboda lokaci anan za mu dakata shirin. Muna godiya ga bakinmu Alhaji Ado Jafar, tsohon mataimakin shugaban hukumar shiga da fice ta ƙasa Najeriya kuma tsohon kwamishinan tarayya a ma'aikatar harkokin cikin gida. Muna godiya ga Alhaji Bobo Galadima, ɗan siyasa kuma jigo a jam'iyyar NDC a tarayyar Najeriya. Godiya ga Alhaji Shu'abu Idris, masanin tattalin arziki a Najeriya, da Professor Rehana Lawal, malama a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A madadin baƙin mu duka, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: DW hantsi leka gidan kowa.
4: To masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin wani shiri na musamman da muka tsara. Masu iya magana kan ce sannu a hankali, akan fara har a kai ga zuwa ƙarshe, kuma duk abin da aka sa wa lokaci tabbas wannan lokaci zai zo.
5: Haba malama, har da ke?
4: To, yaya za a yi?
5: To, wannan wasu kalmomi ne na Muhammad Nasir Awal da yake amfani da su idan ta ɗau zafi ko ta ɗau ƙura a wurin aiki, saboda siyasar da yake amfani da su da salon da yake amfani da shi wajen kwantar da tarzoma ko kuma ba wa mutum haƙuri. Haba malam, har da kai?
4: To, sai in ce muna masa fatan alkhairi da fatan za ku haɗe da mu a cikin wannan shiri na musamman domin tunawa da muhimman ayyuka da ya aiwatar a nan sashen Hausa tun yana a matsayin ma'aikaci har ya zo ga mataimakin shugaban sashi har ma ya zo ya zama jagoran wannan sashi na Hausa na DW da ke nan birnin Bonn a halin yanzu, inda kuma ya taka muhimmiyar rawa a fannoni daban-daban.
6: Tuni dai na share shekaru kusan 28 ina aiki tare da Malam Awal.
7: Lokacin da aka ɗauke ni aiki shine mutunan da ya kira ni ya sanar da ni an ɗauke ni aiki a Doce Bele.
8: Malam Nasiru Awal mutum ne mai saurare.
4: a yau
5: Abdullahi Muhammad Ahmadu
4: tare da ni Zainab Muhammad Abubakar zamu gabatar muku da shiri na musamman a dangane da shugabanmu kuma uba a gare mu Muhammad Nasir Awal wanda yake kammala aikin sa anan sashin Hausa na DW.
5: Sannu malam.
4: Sannu malama.
5: Wato Hausa dake cewa ba rabo da gwani ba sai dai mai gurbin sa. Zamu yi ban kwana da Muhammad Nasir Awal zamu kasance a cikin wani wagegen gibi na rashin uba, jagora, dattijo mai san addini kuma mai fadakar da mu akan al'amuran yau da kullum anan sashin Hausa.

0: Doce Billy Tabaka Lashi
1: Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka barkanku kuma da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Tabaka Lashi wanda a ciki mukan tabo batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa tsakanin al'ummomi daban-daban a wannan duniya tamu
2: to guda daga cikin shirye-shiryen da suka yi fice a sashen Hausa na DW kenan wanda kuma Muhammad Nasir Awwal yake jagoranta wannan shiri ne na al'adu da zamantakewa wanda watakila za a iya ce Zainab wannan shirin na ɗaya daga cikin abubuwan da suka taka rawa a rayuwar Malam Awwal wanda har ya fahimci irin yanda ake tafiyar da rayuwa
3: to zance wannan dori ne kawai watakila akan rayuwarsa ka san duk wani abin da mutum ya karo da shi a rayuwarsa yakan dora ne da halin mutum idan mutum yana da hali na kwarai ya zo ya hade da abu na kwarai sai kaga sun saje akan haka ne ma kaga in yana gabatar da shirin nan na Tabaka Lashi sai ka zata kamar shine yake cikin shirin sai ka ji kawai kuna tafiya sak tare da shi baka son ma shirin ya kare
2: kamar wani jirgi ne ka kawo ba
3: kwarai kuwa yana ta lulawa da kai
1: to madalla masu sauraro anan zamu sallama da ku a cikin shirin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki na Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na Deutsche Welle
2: To Awwal ya shafe fiye da shekaru yana aiki a sashen Hausa na DW tun yana aiki a matsayin ma'aikaci da yake zuwa so daya a mako har ya kai yana aiki a matsayin wanda yake zuwa a kusan kowace rana har ya zo ya rike mukamin mataimakin shugaba na sashen Hausa kan daga bisani Allah ya kawo shi wannan gurbi na shugabancin sashen Hausa a karkashin Awwal an yi abubuwa da yawa irin su video zamani ya zo irin su Facebook zamani shi ma ya zo shi ma ya shiga duk da cewa su ba mutane bane waɗanda suka damu da irin wannan amma kuma kai tsaye Awwal sai ya rikide ya dawo shi ma ya shiga
3: na dama da shi
2: har shi ma ya zama digital ɗan jarida kamar da ake cewa abinda nake rikewa so tari zaka ga yazo zai ce maka naga mun samu mutanen da suka kalli TikTok so dubu kaza to Awwal ma yana TikTok
3: yana shiga TikTok yana ciki mana jagora ne ai dole ne ya kasance a ko ina
2: to Zainab ko baya ga shirin Tabaka Lashi da waɗannan abubuwa akwai wasu abubuwa da watakila kike iya rikewa idan Awwal yana gabatar da su kamar shiri ko rahotanni ko kuma
3: ka san rahotanni da yawanci yana fassara rahotanni ne waɗanda aka yi da jamusanci
1: Dole ne dukkan yara a fadin duniya su samu ilimi kyauta. Wannan ɗaya ne daga cikin muhimman muradu da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya mai taken ilimi ga kowa.
3: Ka san salon rubutu na rahoton jamusanci ba lallai bane ya zama daidai da yankunanmu ko kuma abinda mutanenmu za su fahimta.
2: Al'ada ta bambanta.
3: Yawwa ta bambanta sannan watakila ana magana ne akan wata jiha a nan Turai wanda wani ma bai san jamus ba ballanta na menene ake faɗa a kai. To amma idan Malam Awwal zai yi abinda ake cewa adaptation watan zai fassara zuwa salon yadda mutanenmu za su fahimta. Ko a ina kake za ka je shi sak ka ce wannan. Na fahimci me yake faɗa kuma ya zai yi bayani dalla-dalla yadda za ka fahimci abin.
1: A hira da tashar DW, Pauline Rose, wadda ta jagoranci wallafa rahoton na UNESCO, ta ce ana buƙatar aiki tukuru.
4: Basically, across the six education for all goals,
1: ta ce, ba za mu iya cimma ko da ɗaya na muradu guda shida a kan ilimi ga kowa da muke sa ran cimma kafin shekarar 2015 ba. Saboda haka. Akwai buƙatar mu ci gaba da aiki akan abubuwan
3: Bari mu baka misali da sharhin jaridan Jamus wanda ɗaya daga cikin shirye-shirye ne da zan ci kun rahotanni ne da yayi fice wanda yakan yi su kowane wannan kowace ranar Juma'a a cikin shirin mu na rana a maimaita ranar Lahadi kafin ya zo ya hawo matsayin da zai daina yadda yake fassara jaridan Jamus din zaka ji kawai kaman da shi aka rubuta wannan sharhin da yake fassara
2: na rike wani jaridar Deutsche Zeitung
3: to ashe kai ma dai akwai abu da ka rike to kwarai kuwa sannan idan yana labarai shi ma zaka ji kaman labaran nan yana wurin lokacin da abin ya faru in yana rahoto haka duk abin da yake yana yin shi ne salon gwani
2: To Zainab ya abokan aiki suka ji da bankwana da Muhammad Nasir Awwal.
3: An ce waka bakin mai ita ta fi dadi.
5: Malam Awwal, gaskiya, na ji dadin sosai yin aiki tare da kai.
0: ina yi maka fatan alheri a sabuwa rayuwarka ta gaba, kuma ina fatan ba za ka manta da mu ba.
5: To, alhamdulillahi, Malam Abdullahi, Malam Awul gaskiya shugaba ne na gari, abinda za mu iya tana da shi za mu ci gaba da tana cewa mun yi zama da wani jagora adali na kirki wanda ya san zamantakewa da mutane wanda kuma yake ba da kulawa musamman ga na ƙasa da shi. So malam shugaba ne jagora ne wanda duk lokacin da ka zo mishi da matsala zai karbe ta da hannu bibiyu.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Rejana Munir Yahaya. A dan zaman da nayi a nan da shi na fahimci cewa mutum ne mai matukan iya zamantakewa da mutane, mutum ne mai girmama kowa da kowa, yana wato treating kowa equally. Dukan mu kusan mutane ɗaya ne a wurin shi, baya duba cewa shi shine babba ya irin shine kaman babba ko jagora a nan gurin, yana ganin kowa dukan mu abu ɗaya ne, kuma mutum ne mai sanya taimaka ma na ƙasa da shi.
2: To baya ga su abokan aiki da kenan, akwai matasa da dama waɗanda suka ci moriyar Muhammad Nasir Awwal a lokacin da yake mataimakin shugaba na wannan tasha har yazo yana jagorancin ita wannan tasha ta sashen Hausa na DW.
3: To Abdullahi kar ka manta fa, muna da wakilai kuma a sassa daban-daban na Afirka. Ko zaka dan sako mana dan kadan daga cikin abin da suke faɗa na fatan alkhairi wa Malam Awwal?
2: Ai, da yawa daga cikin su sun nuna irin godiya da kuma jinjina ga shi shugaban na sashen Hausa Muhammad Nasir Awwal da yake mana bankwana a yau.
7: Ni abin da bazan taba mantawa da shi ba don na tuna Malam Awwal shine lokacin da aka dauke ni aiki, shine mutunan da ya kira ni ya sanar da ni an dauke ni aiki a Doce Bele.
8: Assalamu alaikum, sunana Salisu Bukari, wakilin DW daga Yamai. Mutum ne wanda yake yana da dadin aiki sosai, dan ba ka ce ba ga inda kaga hushi a tare da shi, ko kuma ka je kana son ya taimaka maka, ya gwada maka wani abu daga cikin harkar aiki, ya nuna maka ko ya habtare ka ko ya nuna maka ba zai yi haka nan ba, ko kuma bai da dama kaza kaza.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni sunana Tila Amadu Kila, DW Hausa ce a jihar Agarsu dake kasar Niger. Tsakanin mu da Malam Nasir Awwal sai dai godiya.
10: Duk wani abun ya shafe ka zai kan yi fafataka fadi tashi domin ganin tabbatar da matsayin karma aikacin shi ya inganta ma rayuwarka ka ji dadi.
11: Gaskiya ya kasance tamkar mahaifi ne ga galibin ma'aikata da na sani, musamman irin mu masu karancin shekaru.
12: Ni ne Larwana Malam Hame. Malam Nasir Awwal ya taka rawa fiye da misali a ci gaban wannan kafa ta DW.
13: Sunana Ramti Isa Wanki. Shi mutum ne mai saukin kai kuma dattijo ne, wanda idan kana aiki da shi zaka ga kana aiki da wani wanda yake kokarin ya fahimtar da kai.
14: Yabo da jinjina ta musamman zuwa ga Malam Nasir Awwal.
15: Nasir Awwal gaskiya abun koyi ne da sauran abokan aiki.
16: To ni dai na share shekaru kusan 28 ina aiki tare da Malam Awwal a matakai daban-daban, kuma daga waɗannan shekaru babu abin da zan iya cewa face Malam Awwal mutumin kirki ne.
17: Ba shakka, amma Muhammad Nasir Awwal mutumin kirki ne, wanda duk wanda ya yi aiki da shi ko ya zauna da shi to duk sanda suka rabu su yayi kewarsa.
18: To abinda ba zan manta ba game da rayuwar Malam Awwal a matsayinsa na shugaban sashen Hausa shine bi sannu a hankali, taka tsantsan da kuma hakuri wajen gudanar da aiki, baya daukan kanshi a matsayin shugaba.
19: Malam Muhammad Awwal ya kwatanta adalci daidai gwargwado, saboda bayan da za a yi wata ya zo ya wuce akalla baka samu rahoto ɗaya biyu ba.
20: Cikin alhini nake taya sa Muhammad Nasir Awwal murnar ritaya tare da nuna godiya bisa kyakkyawan shugabanci da jagoranci tare da goyon bayan da kai ta bamu tsawon shekarun hidimarka a DW Hausa.

0: to an gaishe ku Zainab kin ji su ba
1: na ji su
0: kar ki kwalla dai
1: abin da ka san ne zan rasa ba shugaba ba zan rasa uba da ni ce babbar yar su ka sani dan haka zan yi rashin uba
0: oh shine
1: ke ka san in shi gaba ta ta tashi sai jin leka in ce baba na kaza da kaza da kaza
0: Muhammad Abubakar ba shi kuma yana Muhammad Allah sarki to baya ga mudin kan mu ya kamata akwai waɗanda suka yi aiki tare da Nasiru tsawon shekaru waɗanda yanzu ba sa nan tare da mu kuma suna wasu suna a gida Najeriya wasu kuma suna a ƙasashe kamar su Niger da Ghana da makamantansu
1: to bari mu ji abin da suke faɗa akan zamantakewa da suka yi tare da shi da su kiya da tun da shi kenan ko
2: hakika Muhammad Nasiru Awal haziki ne kuma kamili kuma jajirtacce a wajen aiki
3: to ni Ibrahim Kabir na san shi tun shekara ta 1988 watan October 28 ga wata a lokacin shi yana dalibta a kowane ƙarshen mako a duk ƙarshen mako yake zuwa domin ya gabatar da aikin sa a nan Deutsche Welle sannan ana birnin Cologne ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo ba zan taba manta da wannan karamci da imin ba kuma na ban mamaki na ban sha'awa shine akasarin abubuwa idan muna buƙatar su da suka danganci musulunci littafi ne a zamzam ne ko bagaruwa ko wani abu makamancin haka to mukan bashi sako ya to mana su daga akan
2: idan an zo ana aiki yakan kawo wata kalma ya ce alwaqatu haliran wato lokaci yayi ko dai za a je studio ko kuma za a je ra'ayin malamai to hakika duk da yake cewa lokaci ne yayi na barin aiki to gaskiya Deutsche Welle za mu ce an ƙara samun wani babban gibi
3: ana manta da littafi da na bashi nace so mun na addu'o'i na bashi sannan ana amfani da Deutsche Mark bakwai ya siyo min wani littafi wanda da ika min shi littafi ne karami amma muhimmancinsa a rayuwar musulmi ba za ta misaltu ba Allah kuma ya amfani zuriyarka madalla mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka taɓa yi min ita a rayuwa wadda ba zan manta ba duk da dai ban amfana da ita ba to amma dai ina fatan Mal Abdullah ya buga wannan wato ya ci gaba da amfana da al'umma da waɗannan addu'o'i da Malam Nasir Abu da Soman daga birnin Akan.
0: To Zainab bisa dukkanin alamu lokacin da aka dibar ma wannan shiri ya riga ya kawo jiki sai mu yi ban kwana da masu sauraro kuma mu yi ban kwana da shugabanmu ba?
1: Eh muna mishi fatan alkhairi kuma muna nan tare in Allah yadda ba ma fatan ya manta da mu kamar yadda ba za mu taba mantawa da shi ba insha Allah.
0: A'a malam har da kai.
1: Malama har da ke.
4: To jama'a anan za mu yi sallama da ku a filin na wannan mako sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman wakilinmu a Kano Abdulrahman Kabir ni naku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa.